0: Download ko lang sa phone ko ang kasama ko sa everyday biyahe. Tanggal ang pagod mo at hindi mo mamamalayan ang oras at tada! Nasa bahay ka na! 102.7 Star FM.
1: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM. It's all for you.
6: Star FM.
7: It's time to fiesta with Bet88.
8: Come dance with me.
7: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
9: It's always a party at Bet88.
10: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
11: Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
12: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1,000,000 pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Na malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang ligtas sa salamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming maraming salamat po sa Star FM, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po. Hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bobo Radio. It's all for you. Basta Radio, Bombo.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. The one and only Antonio Lambada. Water 2.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
2: Mega Manila's best music station.
1: Para sa restoration sa buong kabuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time, 15 minuto na makalipas sa alas 8 na nagbabagandang umaga. Magandang magandang Star Morning. Kamusta naman, Star Nation? Ang ating umaga ng Tuesday. Aba, syempre, lalo na yung mga Star Nation natin na inuulan sa kanikan ng mga lugar. Pero southwest monsoon pa rin po yan o habagat na nakaka-apekta po sa atin, ha? Kaya huwag niyo pa ipapakalat na may bagyo, ha? Kumbaga, yung habagat po nagpapaulad sa atin. Kaya naman sa mga Star Nation natin, ha? Huwag kalimutan magbaho ng payong. Palangga lang sa ulan at syempre tubig at mahabang-mahabang pasensya. Huwag kalimutan nyo na lahat. Huwag na po yung mahabang pasensya. At syempre kasama nyo na po yung lingkod na kaya so sila umaga. Nagbabalik para sa programa It's All For You in the Morning. At syempre Star Nation, ang tabihanan nyo po mamaya, ha? Dahil ibibigay ko po sa inyo ang ating feature story ngayong araw po ng Martes, September 8, 2026. Star Nation, ito nga ho ang Feast of Nativity of Blessed Virgin Mary. At para mas lalo natin malaman, Star Nation, kung bakit po natin ito sineselebrate every year. Mamaya, Star Nation, ibibigay ko po sa inyo yan ang aming handog po sa inyo na feature story. At marami pa tayo pag-uusapan. Dito pa rin po yan sa inyong himpilan nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like boss, share bo.
2: Mega Manila's best music station.
3: 102.7

0: 102.7 Star
1: FM. Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
2: Mmm! Holiday!
1: Almusalin na nang.
2: Good morning!
1: Pagtanghalian.
2: Uy, may birthday ba?
1: Tanghalian linam nang. At sa gabi.
2: Wow! Noche buena!
1: Hapunan linam nang. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
2: At holiday beef loaf.
3: Malinam-nam holiday!
4: Kampante ako. Basta gardenia, masusta.

0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Aras-aras Star Nation, subukan buluan na Pilipinas. Our Philippine Standard Time at 31 star minuto na makalipas ang alas 9 na umaga, 9:31 in the morning. Star Nation, kayo pa rin po nakikinig sa programang It's All For You in the Morning. At syempre, syempre, syempre, Star Nation, ngayong araw nga po ay araw ng Sabado. Ay, Sabado. Ng Tuesday. Araw na Tuesday, September 8, 2026. At ngayong araw nga po na ito ay napaka-special, Star Nation, dahil ngayon nga ho ang kinikilalang kapanganakan o pagsilang ni Mama Mary. At dahil dyan, Star Nation, para mas lalo natin malaman kung bakit lagi natin pinagdiriwang ang araw ng kapanganakan ni Blessed Virgin Mary. Aba, sabay-sabay po natin pakinggan ang aming handog po sa inyo na feature story, ang ating Nativity of the Blessed Virgin Mary.

Sa bawat pagsilang ng isang sanggol, may bagong kwento na nagsisimula. Isang kwento ng pag-asa, isang kwento ng pangarap, isang kwento ng buhay. Pero may isang pagsilang na bagamat payak at tahimik ay naging bahagi ng napakalaking kwento ng kaligtasan. Tuwing 8 ng Setyembre, ipinagdiriwang ng simbahan ang Nativity of the Blessed Virgin Mary, ang kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria. Kapag binabanggit natin ang pangalan ni Maria, madalas nating maisip ang ina ni Jesus. Mapagmahal, mapagkumbaba at tapat sa Diyos. Pero bago siya naging ina ng tagapagligtas, si Maria ay isang anak din. Isang batang isinilang sa isang pamilya. Isang munting buhay na nagsimula tulad ng buhay ng bawat isa sa atin. Ayon sa tradisyon ng simbahan, sina Joachim at Anne ang mga magulang ni Maria. Bagamat hindi detalyadong isinalaysay sa mga ebanghelyo ang mismong kapanganakan ni Maria, ang kwento tungkol sa kanyang pagsilang ay matagal nang bahagi ng tradisyon at debosyon ng mga Kristiyano. At dito natin makikita ang isang magandang mensahe. Minsan, ang mga bagay na tila maliit at ordinaryo ay maaaring maging simula ng isang dakilang plano. Sa tradisyon, ang pagsilang ni Maria ay naging tanda ng isang panalangin tinugon. Isang batang babae ang isinilang, isang bagong buhay. Pero hindi pa alam ng mundo kung gaano kalaki ang magiging papel ng batang ito sa kasaysayan ng pananampalataya. Dahil balang araw, siya ang magiging ina ni Jesus.

0: sinabi niya, "Narito ang alipin ng Panginoon na mangyari sa akin ayon sa iyong salita." Isang simpleng oo, pero ang oo na iyon ay naging bahagi ng napakalaking plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Kaya naman, ang kapanganakan ni Maria ay hindi lamang paggunita sa isang araw sa nakaraan. Ito ay paalala sa atin ng isang buhay na bukas sa Diyos ay maaaring maging instrumento ng malaking kabutihan. Si Maria ay nagturo sa atin ng kababaang loob. Nagturo siya ng pagtitiwala. At higit sa lahat, nagturo siya kung paano magsabi ng oo sa Diyos. Sa panahon ngayon, marami sa atin ang naghahanap ng pag-asa. May mga pamilyang dumaraan sa pagsubok. May mga kabataang hindi sigurado sa kanilang kinabukasan. May mga taong tahimik na nakikipaglaban sa kanilang sariling mga problema. At minsan, napapatanong tayo, may magandang plano pa ba ang Diyos para sa akin? Sa kapanganakan ni Maria, maaari nating makita ang isang simpleng sagot. May halaga ang bawat buhay. Hindi kailangan na maging sikat o makapangyarihan upang maging instrumento ng kabutihan. Hindi kailangan na maging perpekto upang makapagsimula. At hindi natin kailangan na malaman ang buong plano ng Diyos bago tayo matutong magtiwala. Maaari tayong magsimula sa maliit. Sa isang panalangin, sa isang kabutihan, sa isang pagpapatawad, sa isang simpleng oo. Kaya naman sa pagdiriwang natin ng Nativity of the Blessed Virgin Mary, hindi lamang natin tinitingnan ang nakaraan. Tinitingnan din natin ang ating sarili. Ano ang bagong simula na hinihingi sa atin ng Diyos? Anong takot ang kailangan nating bitawan? Kanino tayo kailangang magpatawad? At saan tayo kailangan na muling matutong magtiwala? Si Maria ay nagsimula bilang isang munting sanggol sa isang ordinaryong pamilya. Pero ang kanyang buhay ay naging daan upang maiskatuparan ang isang pambihirang misyon. Marahil, yun din ang mensahe para sa bawat isa sa atin. Maaaring ordinaryo ang ating buhay, pero hindi ordinaryo ang kabutihang maaari nating gawin. Sa pagsilang ni Maria, ipinapaalala sa atin na ang pag-asa ay maaaring magsimula sa isang maliit na tahanan. Ang pananampalataya ay maaaring magsimula sa isang simpleng panalangin. At ang isang malaking misyon ay maaaring magsimula sa isang munting oo. Ngayon na ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng mahal na Birheng Maria, naway matutunan din nating tularan ang kanyang kababaang loob, katapatan at pagtitiwala sa Diyos. Maria, ina ng Diyos at ina ng aming pag-asa, ipanalangin mo kami.
1: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
2: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
3: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
2: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
3: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
2: Masigla ka sa ko.
4: Narito ang isa sa mga grander winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ako po si Duel Domingo, nakatira sa Barangay Muson, Malabon City. At dahil sa maraming entries na dinihulog ko, ay ako ang napiling winner ng grand prize na 25,000 in cash. Sa katapos na grand draw ng Swerte sa Palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, inaayaan ko lahat na sumali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radio dahil tsak kung makakapag-uwi kayo ng mga naglalakihang prizes. Nagpapasalamat ako sa aking proof of purchase na Gardenia, Globe Bread at sa lahat ng sponsor ng 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radio, Bombo.

0: Narinigan po ang office of the ombudsman via ombudsman.
1: Ayon kay Ombudsman Boy Lumulya, series of cases ang aasahan na ihahain ng Talad Bayan kontra kay State Persistent Representative Martin Romualdez, pinsan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanya sinabi na ito'y batay sa mga pag-aaral na ombudsman.

0: mga testigo ang nakakausap nila at kasama.
1: Bukod po sa plunder, ano huli kita ho sa...
0: Nalaman ng kaso money laundering niya. Ayon kay Ombudsman Boy Limonya, series of casing, pakinggan si Ombudsman
1: Jesus. Sa aming mga pag-aaral
0: na magpayan.
2: It's a series of cases. Oh, hindi lang ho ito. Marami pa hong kasong iyahain dito. Bukod po sa plunder, may iba pang plunder cases at marami ho rito money laundering cases. Yan po ay kitang-kita ho sa aming mga pag-aaral ng mga pangyayari.
0: Sa mga napulimpan na pera ay wala na itong mapaglagyan kaya't ibinili na lamang ng iba't ibang mga ari-arian sa labas ng Pilipinas. Muli natin panggan si Ombudsman Jesus Quisquimboy Remulla.
1: Yung nga ang amount involved dito ay 7.6 billion pesos. 7.4 billion pesos possession. Ako ay nagkamali lang ng kaunti. 7.4 billion pesos. At ito ay nahati-hati sa iba't ibang mga transaksyon na kung saan mo makikita ginamit ang pera. Iyan po yung ating sinasabi dito sa kasong ito. Sa dami ng perang nakulimbat, wala nang paglagyan, ibinili na lang ibinili ng iba't ibang mga bahay na hindi naman kailangan pero bumili pa rin ng bahay at yun nga, meron pa nga donate sa Harvard eh. Meron pa nga donate sa Harvard ilang million dolyar eh. Yun ang sinasabi natin, talagang hindi na maitago, nagpupumutok na kumbaga sa bulsa, hindi na kasya sa bulsa. Lawit na ang nakikitang pera.
0: Bombo Genesis, nilinaw naman ni Ombudsman Remulla na ang kasong sinagpa kontra sa dating House Speaker ay hindi lamang patungkol sa korupsyon sa flood control projects kundi kasama rito ang iba pang nakaw na yaman. Kaya't alinsunod sa paghahain ng kaso sa korte, itinuturing sa ngayon ni Ombudsman Remulla si dating House Speaker Romualdez bilang big fish ng anomalya sa flood control.
1: Itong kasong to, flood control is part of it. Pero ang tingin namin kasi, itong pinag-aaral namin yung mga pangyayari, maraming pera dito, so saan pinanggalingan. Pero, ill-gotten pa rin yan. Kasi by reason of the office. Ang yan eh, sangot-saring pagkakataong kumita ng pera, kahit bawal, ginawa. Sa ngayon. At hindi pa naman to yung huling kaso eh. Sunod-sunod pa to. At marami pa kami fa-filan.
3: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Mga kabombo, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood, napakinggan, o na-monitor sa nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, meron pong sariling social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, and of course, pwede po kayong mag-subscribe, mga kabombo. Sa mga kababayan po natin sa Mindanao area, dyan po sa my Region 11 o Davao Region, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio CDO o Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano dyan sa may Mindanao, mga kabombo, pwede po nyo subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Butuan. Sa Sarangani Province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa mga kababayan natin sa Mindanao area, dyan po sa may bahagi ng Bukidnon Province at mga katabing lugar, nariyan po ang ating latest Bombo Station ng Bombo Radio Malay Balay.

pong Christmas countdown, mga kabombo. Meron na lamang ko tayong 108 araw bago ho tuluyang sumapit ang araw ng Pasko. Abangan muli mamayang gabi ang panggabing edisyon ng Bombo Network News. So Bombo Network News Evening Edition. Magsisimula ho yan alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ho ng gabi. Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Larito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: German Bolero.
1: Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 15 star minutes. Makalipas ang alauna ng hapon, 1:15 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. For my love, we'll see you through. Ganda, di ba? For my love, I did it my way. Yung talagang gusto ko sabihin eh. Kasi ang tawa-tawa ko doon kanina eh. Pero ngayon parang wala na. Wali na siya. Ay, nako naman sa mga Star Nation natin. It's a good afternoon. Kaya naman, nagbabalik sa inyo mga radyo. Isang panibagong pagkakataon pumuli. No, ang ibinigay sa atin lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagagandahan, nagagapuan at super duper sa kakyutan ng mga Star Nation natin. Ang sisipag din ng mga iyan. Diba? At welcome na nga sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Ako naman muna. Ako muna ito. Anak, tabi mo. Ako muna muli ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan sa programang ito, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobula-bulain kayo hanggang alas 3 ng hapon. Again, dito po sa programang It's All For You in the Afternoon. Balik-tugtugan na tayo agad. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ako po si Duel Libingo, nakatira sa Barangay Muson, Malabon City, at dahil sa maraming entries na nahihulog ko, ay ako ang napiling winner ng grand prize na 25,000 in cash. Saka tapos na grand draw ng swerte sa palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, inayayan ko lahat na sumali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radio dahil tsak kung makakapag-uwi kayo ng mga naglalakihang prizes. Nagpapasalamat ako sa aking proof of purchase na Gardenia, Globe Bread at sa lahat ng sponsor na 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radio, Bombo.

0: Juan Bolero.
1: Something in your eyes, I see. Ay, napakagandang awitin, lalo-lalo na kapag gabi, madaling araw. It's all for you in the early morning. Sana pong mabalik na. Hi. Awitin is Something in Your Eyes. Mula po yun kay Dust Springfield and our Carpenter. Dito na po yun sa 102.7. Richard Carpenter. Okay na. Dito po yun sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong Kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 29 star minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Hello, hello, hello, Claret family! Layo nyo pala. Ano ba sa tandaan? 2:29 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa oras na ito, isang bagay ang aking ibabahagi sa inyo. Kaalaman lamang, very light kaalaman. Magaan lang na kaalaman para sa inyong lahat. Ito po sa ating SKL, share ko lang. Mula po ito sa Figure Ground. Sabi niya dito, you don't need the perfect words. Ask, are you okay? Listen, stay. Help them connect. Yon. Nag-gets ba yun? So sa mga taong merong pinagdadaanan sa buhay, merong mga dinaramdam, mabigat ang kanilang mga damdamin, maraming mga iniisip, madaming mga problema. Ayan, hindi mo kailangan ng perpektong salita, no, para sa kanila. 'Di ba? Ano ba 'yung sasabihin ko? Kailangan perpekto 'yung salita na gagamitin ko. No. Yan, according sa Figure Ground, hindi, dahil minsan 'yung pagiging nandoon ka lang sa lugar kung nasaan siya, pagiging present, kumbaga, no, kung saan doon nagsisimula ang suporta. 'Di ba? Presence. As in, presensya mo lang. Nandoon ka lang physically o kaya kung hindi kaya physically, kahit virtually, kahit sa chat, sa text, through call, maramdaman nila na present ka. No? Diba? Pwede mong tanungin, are you okay? Okay ka lang ba? Yan. Pag according to Figure Ground, kailangan mo silang tanungin, no, directly para ito ay magbibigay daan para sa bukas na komunikasyon. You know, or important conversation pa nga ang sabi. So pwede mong simulan doon, kumusta ka? Okay ka lang ba? Ganon. 'Di ba? Okay, number one ha, yung pagiging yung presensya mo, pagiging present kung saan man, no? Pwedeng physically or pwedeng through text or pwedeng through calls. Tapos pagkatapos noon, itatanungin mo sila. Pwede mong direktong tanungin kung okay ba sila. Are you okay? Okay ka ba 'yon? 'Di ba? And then pagkatapos noon ng step 3 natin, kailangan mong makinig. Step 4, stay. Manatili ka doon. Makikinig ka at mananatili ka muna doon. No, sa moment na 'yon, sa pakikinig, no, mananatili ka kung saan man kayo, kung physically magkasama kayo, doon ka muna. 'Di ba? Makinig ka muna. Ayan, pwedeng ito ang number one, no. Isang note na kailangan mong tandaan. No, kailangan mo silang seryosohin. Kailangan mo silang seryosohin, no? Dapat nandoon ka at wala kang ipapakita na judgment, no? Wala, hindi mo sila husgahan, 'di ba? 'Yun yung iiwasan mo, 'di ba? At feeling ko, sa para kapag halimbawa kaibigan mo talaga 'yon at kaibigan ka talaga niya, matitake nila 'yon as something na hindi mo naman sila hinuhusgahan. 'Yon. 'Di ba? At tingnan natin, meron pa bang last? Ayan, no, ito pinaka-last na tip natin, ano? Halimbawa, meron kang kaibigan na may problema, may dinaramdam, ang dami ng iniisip, gumugulo-gulo sa kanilang mga isipan, eh sa huli, pwede mo silang tulungan para makakonekta, no? Or ma-reach out, makapag-reach out sa trusted person o kaya yung mental health professional or crisis service. Kahit saan pa yan. Basta kapag alam mong halimbawa sa tingin mo, kailangan niya na ng professional help, kailangan niya na ng tulong mula sa isang professional, no? Tulungan mo sila na makakonekta doon, no? Kung saan man yan. Kaya naman, ang ating NCMH or National Center for Mental Health Crisis Hotline ay 1553. Yan po ay libre, confidential at 24/7. Again, 1553 ang NCMH Crisis Hotline. Yun. 1553. Apat na numero yan ha. Yan po ay libre, 24/7 at confidential. Yan po ang ating SKL. Share ko lang kaalaman sa oras na ito at mula po yan sa Figure Ground. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, basta tulong mo sa sarili mo yung pakikipag-usap. Please, kung hindi mo kayang makipag-usap sa mga taong kakilala mo personally, open na open po ang inbox ng 102.7 Star FM Manila. Sa lahat po yun ng social media platforms and accounts, hanapin nyo lang 102.7 Star FM Manila at pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan. Sa amin nyo po ibuhos, ano? I-boost nyo po yan sa inbox namin. I-message mo lang po yan. Kahit voice message or i-type nyo yan through text, go lang. As in, hanapin nyo lang 102.7 Star FM Manila. Samantala, syempre, kung meron ka ding mga bagay na gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig, i-message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. Sa lahat din po yan ng social media accounts and platforms. Para yun po ang ating ibahagi sa mga susunod na pagkakataon dito sa ating segment na SKL Share Ko Lang. Oras natin sa buong kapulan ng Pilipinas, 35 Star Minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon, 2:35 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Balik-tugtugan muna tayo sa ating programang It's All For You in the Afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babala-balain kayo hanggang alas 3 ng hapon dito po sa programang ito. Kaya naman, balik-tugtugan na tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Life!

0: German Bolero.
1: Are we thing ever enough?
2: Gusto mo yung
1: from Rocket to the Moon, dito lang po yan. So 102.7 Star FM, it's all for you.
3: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 star minuto na lamang ang nanatitira bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:55 in the afternoon, yan pong ating Philippine Standard Time. Ganda ng awitin na yun, ano? Parang naiiyak, nakakaiyak. Ewan ko, niiyak ako eh. Diba? Anong kung daramdamin mo, yun yung pang tunog ano eh, mga 2000 to 2005. Diba? Na mga emo eras. Parang ganun yung tunog niya, ano? Pero anyway, sa mga Star Nation natin, whatever it is na mapapakinggan din natin sa susunod na programa, dahil hanggang dito na lamang po ang programang It's All For You in the Afternoon. Susunod na ang Afternoon Starship Program. Mga awitin na tatama din naman talaga sa ating mga buto, baywang, oo, dahil gigiling-giling tayo. Ako pa rin po inyong makasama dyan, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Buong hapon po tayo again and again and again and again. Yan naman, to formally close the program from one of my favorite bands again, nako, Screamo Bands, sila na talaga, eto na, itong banda na ito na. Oo, kayo na number one. Diba? Heartfelt, lyricism, kayo na, nasa inyo na ang lahat. Kaya naman, narito po ang Linkin Park. Para po sa kanilang awiting, Leave Out All the Rest, to formally close the program. Dito lang po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Happy Miranda time!

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep on Star FM.

0: German Bolero.
1: Awiting saging mula po yan sa Masculados. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 14 Star Minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:14 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. At sa lahat po ng mga gusto ng saging dyan, oo, nandyan na po ang Masculados. Iba kahit anong uri ng saging yan, senyorita, saba, hay nako, ano ba yun? Saging kunyelo. Game Merienda time, go ahead and take your merienda. Ako, abangan nyo, no, yung mga, malay mo, may collab ang ano, Masculados. Collaboration with DJ Antonio Lambada. Oo, oh, malay mo naman. Okay naman, makasama natin ano ang Masculados sa ating mga mall show na gaganapin. The mall show. At abayanan nyo yan. Yarn! At syempre, nako, ito na nga, tayo pa rin po ay magpapatuloy sa ating bulahan, bandingan at samahan dito po sa ating programang Afternoon Star Sweep with me, still, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain po kayo naman hanggang alas 5 ng hapon dito po sa programang Afternoon Star Sweep. Kaya naman, baliktugtugan na po tayo agad. Coming up next from our songs from Myrus, Bruno Mars, Kyle Rafael and Ben and Ben. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1,000,000 pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Na malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang pinagsasalamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming salamat po sa Star FM, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po, hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bombo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: Star FM.
6: Basta Radio sa FM.
7: Ayos na.

0: German Bolero.
1: Awiting sa susunod na habang buhay, mula po yan sa bandang Ben and Ben. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 32 Star Minutes makalipas ang alas 3 ng hapon at 3:32 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Zone. Hi, kamusta ka naman? Diba, ikaw ba yung nakapag-get over na, nakamove on na sa saging ng maskulados? Nako, sinasayaw kasi yan ni DJ Antonio Lambada. Nako, tingnan natin kung ilalabas natin ha, kung sisiraan natin siya. Kasi kapag inilabas natin yan, masisiraan siya. Grabein mo, gusto nyo ba ng saging? Oh, perfect! Speaking of saging, alam nyo ba na ang saging, ang banana, hindi po yan puno? Yes, ang puno ng saging, hindi po puno ng saging. Ganun. Kasi yung kung saan man nanggagaling ang saging, hindi siya yung puno talaga. Kunwari, nara tree, ganyan. Herbs kasi yan. So, ayun po ang pinakamalaking herbs sa buong mundo, ang saging. Ang saging tree. Sabihin na lang natin saging tree, no? Puno ng saging pa rin. Pero herbs kasi yan. Kaya naman makikita nyo naman talaga doon sa kanyang trunk, sa kanyang katawan ng puno ng saging, hindi po siya parang puno ng nara, puno ng kung ano-ano pa, puno ng niyog. Pwede ba yun, niyog? Niyog na baug. Ay, nako naman. Diba? So, hindi po talaga, kasi as in herbs talaga siya, no? Herbs. At sila po ay botanically classified as berries, no? Hindi talaga siya super duper puno, ganun. Super duper puno. Diba? At kaya po kasi din talaga niyang lumutang sa tubig. At naturally radioactive po yan. At yan po ay nakikibahagi ng higit kumulang 50% sa kanilang sa DNA nila. Oo, it shares about 50% of their DNA with humans. Yan. Gets mo ba yan? English kasi ano? Diba? So yan, ako ano man ang gusto mong imerienda this afternoon. Ikaw na bahala dyan. Ako, marami po akong naisip na merienda mula po sa saging. Nandyan po ang maruya. Nandyan ang banana cue. Nandyan po ang turon. Nandyan nga yung banana split. Oh. Diba? Banana saging kunyelo. Uy, napakasarap nun. Kahit anong uri na nga. Gawin mo yung pochero. Oh, pwede din yan. Dinner. Pochero. Pochero, tas gamitin mo dyang saging senyorita. Lakatan. Di ba dapat sabay yun? Di ba? O kaya naman gamitin mo naman sa banana cue, latundan. Ay, nako, tayo po yung magbabalik tugtugan muna sa ating programang Afternoon Star Sweep with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kalitibo. Balabalain kayo hanggang alas 5 muna ng hapon sa programang Afternoon Star Sweep. Right now, check your time. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 35 star minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:35 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Balik tugtugan muna tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star F.

0: mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alas na.
3: Star

0: German Bolero.
1: Inyong napakinggan, awiting multo. Wala po yan sa bandang Cup of Joe. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 26 Star Minutes. Makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:26 in the afternoon, yan pong ating Philippine Standard Time. At nagkakasamahan, nagkakabulahan at nagkakabandingan na naman tayo sa ating social media platforms, sa ating social media world. Pumunta na po kayo sa 102.7 Star FM Manila dahil live na live po tayo doon sa Facebook at sa YouTube. Again, 102.7 Star FM Manila. At eto na nga dahil Burr Months na. Nako, pumunta na po kayo dyan sa ating live streaming. May bago tayong pag-uusapan dito po sa ating Bulahan Time. Kung nandyan ka na, nako, pindutin mo yung mga reaction button dyan sa baba kasi sayang naman yan. Diba? Tatanggalin ko yan. Sige. Wala na, nanakot. Akala mo naman may matatakot. Hindi na, please, please, pakipindot. Pakipindot na po yung mga reaction button dyan sa ibaba. Dali na. Para magkaroon lang tayo ng ano dito o, ng design. Diba, birthday ko naman kahapon. Dali na, pa-birthday nyo na lang yung pagpindot dyan sa reaction button dyan. At pagpindot din ang ating share button. Dali na, yung share button, pakishare na itong ating live streaming. At i-comment. I-comment ang aking pangalan sa comment section. Charot lang. Diba, dahil eto na nga, ipa-flash na natin ang ating pinaulaan sa ating Bulahan Time right now. Ayan, ibabad lang natin yan. At syempre, isa po kasi ang ating pipiliin natin, no, sa huli nitong ating live streaming. Siya po ang aking makakadate. Charot lang. Siya po yung makakasama natin sa ating makakasama tuloy. Siya po ang ating mapipili na mapapalakbakan ng mga mapapalad kong palad ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Di ka nalugi dyan. Kalina, bilisan mo na. Pumunta ka na sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila at i-comment ang iyong hula sa ating Bulahan Time. Ito na. Sa letrang J, sino ang tinaguri ang King of Philippine Christmas Carols na nagsisimula sa letrang J? German Bolero. Ako nga talaga yan. Okay, i-comment mo ng pangalan ko dyan. Diba? At galing-galingan mo kung hindi pangalan ko yung kukomment. Galingan mo. Dahil isa nga ang ating ko bibiliin, no, sa uli nitong ating live streaming. Ang ating clue, naku, sumisilip. Lumalabas po siya kapag Burr Months na. Ay, sino ba iyan? Sama na natin, ano, si Justin Bieber. Ariana Grande. Mapapakinggan nyo yung mga tugtog niya, mga kantahan niya, no, sa malls dito sa Metro and Megastar Manila at sa buong mundo na nga, buong Pilipinas. Ay, sino ba iyan? I-comment mo na ang iyong hula. At narito ang ilan sa mga pwede mong kopyahin as sa mga ngopyang person. Sabi dito, Joey De Leon, naku, gusto ko si Willie Revillame. Eh. Boom tarat-tarat. O bakit? Yung Christmas ano nun, version. Jose Marichan, may price ba? Makakahula? O naman! Ay, oo! Magugustuhin mo yan. Napakalaki ng palad ko, no? Para sa palakpakan na yan. Ano to? Matutatik. Ano yun? Jose Marichan yan. Automatic siguro, ano? Nabisita sa mga TV shows yan noong mga unang araw ng Setyembre. True. Jose Marichan. Ako, double R. Tama ba yan? Jose Marichan, German Bolero. Sabi ni. Just looking for Jejemon. Jose Rizal. Yan. Jose Marichan. Ako, ginawang Marie ang panglalaki. Jungkook. Jose Marichan, Jutay. Sino yung Jutay na yan? Jose Matalo. Kasi Jose Manalo. Lolo Jose. Jola. Sino yun? Jingle Bells, Jose Maritian, Jongwoo, DJ German po, nako, Joe Cullen, John Marino, Jose Marichan, Jackie Chan Adventure, German Bolero, Jose Marichan, Jano Gibbs. Mali mo naman si Jano Gibbs, no? Yung... Ah, aray ko. I think I'm falling. Naman pa, Christmas version, may ganun ba? Ay, yan ako. Meron ka bang nagustuhan doon sa mga ipinakita namin sa inyo na mga pwede mong kopyahin? Pwede mo po yan i-comment sa ating social media accounts sa Facebook right now. Live na live tayo. Pumunta ka na dyan. 102.7 Star FM Manila. At syempre, isa nga po ang ating pipiliin na mapapanakpakan ng mapapalad at malalaki. Malalaki kong mga palad. Nako, ang mag-uwi po ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan kaya hindi ka lugi. Hindi ka lugi dyan. Okay, comment mo na ang iyong pang malakasang hula sa ating letra for this afternoon sa letrang J. Sino ang tinaguri ang King of Philippine Christmas Carols na nagsisimula sa letrang J? Ang clue natin dyan, madalas po itong lumalabas at sumisilip sa ating mga social media. Oo, kapag Bermans na, sino ba itong letter J na it's you? I-comment mo niyan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Ito na nga kung ang iyong sagot. Piling ko meron ka ng enough time para mag-comment sa ating live streaming. Kaya naman kung ang iyong sagot ay... Jose Marichan, ikaw ay may tamo. Congratulations sa lahat po ng mga nakasargo at mas congratulations sa mga mali ang sagot dahil mas mapipili kayo. Si Jose Marichan nga po ang tinaguri ang King of Philippine Christmas Carols at sumisilip po siya palagi kapag Bermans na sa social media natin, sa mga posts kung saan-saan. Diba nakikita natin siya, si Lolo Jose. Kilala po siya sa kanyang 1990 hit song, Christmas song, na Christmas in Our Hearts. Oy, let's sing Merry Christmas. Ganon. Diba yan po ang best-selling Filipino song sa buong history. Diba siya din po ang nagsulat ng popular secular tracks kagaya ng Beautiful Girl. Please be careful with my heart. A perfect Christmas. Yan ang ilan sa mga kanyang mga awitin. At syempre, siya po ay nakakuha na po ng 37 Platinum Records. At nakapagbenta na po ng millions of albums. At siya po yung constant change in Christmas in the hearts niya po. Parehas po yan, nag-double diamond status. Maliban po sa musika, siya po ay full-time businessman sa isang sugar industry. Oo, sa sugar industry yan. At siya po ang chairman and CEO ng isang sugar company. At syempre, siya po ay meron po siyang na-found. He founded the music, no, yung publishing company noong 2008. At kaya naman kapag Bermans, every Bermans, kapag nagsi-September na, pag nagsi-September na, ang kanyang mukha po talaga ay, at syempre yung Christmas songs niya, napupuno na po tayo niyan sa social media, kahit saan, na ako I'm excited to see it and to hear ang kanyang mga awitin na kung saan man tayo mapunta. Maliban dyan, syempre, yung mga Christmas lights at kung yung malamig na panahon na walang pag-ulan. Yun yung nilulook forward natin. Eto na, patingin nga ng kanilang mga comments sa ating live streaming. Sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook at sa YouTube, sabi dito, hello DJ JB Pogi. Yes, pag Setyembre, Pogi lang tayo pagamihan ba? Belated happy birthday, maraming salamat. German Bolero, yes, that is me. Magandang hapon, Star DJ German Bolero. Pag Sanhan Laguna, Ramon Raz. Happy National Teachers Month. Happy birthday, Mama Mary. Oy, sige. Eto, happy birthday. Ah, ay, maraming salamat. Jose po. Ayan. Taytay, Liz Len, maraming salamat. Hello DJ JB, I miss you too. And nice po ang early nyo today. The best ka talaga. I love you mua. Ang early ko ba ngayon? Hindi nga naman ako late, so palakpakan niyo ako. Belated happy birthday. Maraming salamat, Lester. Jose Marichan, congratulations. Jilly Revillame. Bumtarat-tarat. Alam niyo, paborito ko talaga yung bumtarat-tarat. Ang saya, paramis. Yung Christmas song, ay Christmas version. Ito, Jose Marichan, Jose Chan. Jose Marichan, Jose Wally Chan. Perfect. Hi! Watch sakay ng jeep galing Taytay pa uwi, sabi niya, or from Pasig ba ito, Chad Ball, ayan. Maraming salamat. Jose Marichan daw, Jun. Perfect. Sino si Johnny Sins? Jose Marichan Chua, Jellyfish Junk Shop. Ano yun? Birthday mo pala today. Kahapon yun. Nasa kalendaryo pa ako, wag niyo akong inaano. Johnny Bravo, happy 17th anniversary. Ano ba yan? Sige na nga. J-Hope, Juggernaut. Arat, mangaruling na tayo. Eh, isa pa yan, ano? Parang ang sarap nga namang mangaruling. 108 days before Christmas. Jetter Cetera, Kape Po with Dinapay DJ Pogi. From Antipolo, maraming salamat. Ako, yung kape, sige na nga, pwede pa rin yan. Transport, mga biyahing Santa Cruz, Cubao, nakikinig daw sa atin sa Afternoon Starship. Maraming salamat. Jackie Chan. Ayun na nga, nako, meron pa bang mga umahabol? Ito na nga, pipili na tayo ang ating mapipili na mag-uwi po ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan ang mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Congratulations dahil ikaw ang nagwagi. Congratulations sa Rex Asilio o Asilo. Sa iyong sagot na Jun, isipin mo na lang, siya po ang King of Philippine Christmas Carol, si Jun. Jun! Ang galing-galing mo naman. Congratulations.

0: apelyido ka nandyan. German Marcellian. Happy his birthday, the best DJ in the whole wide world. Grabe naman. Mag-ingay. Yes. Maraming salamat. LV Gampong, maraming salamat. Nasa kalendaryo pa po yung edad ko. Oo. Ito naman sa mga Facebook natin. Live na live tayo ha sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. At ito sabi ito, grabe daming comment. Wow. Congratulations, Junjun talaga. Napatawa mo kami doon, DJ JB. Wow naman. Maraming salamat sa lahat po ng mga nag-commento sa ating live streaming. Sa mga i-like mo na yan. Mag-react ka na dyan sa ating live streaming. Sa ibaba, pindutin mo na yan. At i-share mo itong ating live streaming. Please, birthday ko naman o. Birthday ko kahapon. Ayan na. Diba? At mag-comment ka lang dyan. At pumunta ka po sa radio. Ipihit mo po yan. 102.7. Dahil tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Afternoon Star Strip. It's going to be until 5 in the afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 20 star minutes bago po sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:40 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Maraming salamat sa inyo dyan. Dito pa rin po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Sobrang aking saya dahil ako ang nanalo ng second guaranteed prize, 15,000 pesos in cash, nakatatapos na grand draw ng swerte sa palengke 2026 nitong September 5, 2026. Ako po si Andy Vicambalo mula sa Commonwealth Quezon City at labis po akong nagpapasalamat sa Star FM at Bombo Radyo. Malaking tulong po ito sa amin sa dagdag puhunan sa tindahan. Kaya naman patuloy akong tali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radyo. Maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking winning prop of purchase na San Miguel Pelpinsen. Happy 60 years anniversary sa Bombo Radyo Philippines. Thank you so much, 102.7 Star FM, Manila. It's all for you. Like mo, share mo.

Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: Juan Bolero.
1: Yan ang waiting. Kalimutan ka mula po yan kay Castus. It's Castacli. Hinihingal. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na po tayong 4 na star minuto na lamang ang natitiraba. No, bago sumapit ang alas 5 ng hapon, ibig sabihin 4:56 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time at sumapit na nga po ang oras para po tayo ay magpatuloy ay magpaalam na muna sa programang Afternoon Stars. Pero syempre, sasamahan pa rin kita hanggang alas 6 ng gabi sa susunod na programa, Twilight Zone Program na. Ako pa rin po yung mga kasama niyo dyan, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kalitik. Yan naman, to formally close the program, here's Green Day with their song, 21 Guns. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Sherman Bolero.
1: Yan ang awiting More Than a Feeling mula po yan sa rock band na Boston. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 31 Star Minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. O diba, marami namang magagandang awitin. Noong bandang Boston, ang American rock band na Boston, 'di ba? Dahil isa nga po sila no sa mga artist or bands na sinasabi no inilalagay doon sa mga one number one hit or one hit wonder no ng mga artist daw, music artist. Naku. 'Di ba dahil nga alam naman natin na isa sa hits no ng band ng bandang Boston, ano ba? Masasargo ko ba siya? Hindi ko din alam. Makain ako ng Boston donut. And then 'di ba yung Amiting Amanda? 'Di ba kapag sinabing Boston Amanda, 'di ba yun yung awitin na yon. Ay, yan nga yung nag-iisang number one hit ng bandang Boston. Diba? Pero aside from that, marami naman silang mga magagandang awitin. Kagaya nga ng napakinggan natin na More Than a Feeling. Yan. Diba? Alamin nyo din yan. Kayo talaga. Grabe kayo. Ito kasi yung yung nag-iisa nilang number one hit. Yung multi-platinum na at saka yung number one single sa Billboard Hot 100 noong 1986, yung power ballad nila na Amanda. Yan. At ito ngang Boston ay nabuo noong 1975 by Tom Scholz. Isa po siyang MIT graduate na nag-record ng lahat, halos lahat ng legendary debut album sa kanyang apartment basement lang. Diba? At ito nung napakinggan ko yung More Than a Feeling, itong pinatugtog natin kanina mula sa bandang Boston. Pakinggan nyo pa no yung iba pang mga awitin na mula po sa bandang Boston. No? Hindi lang po Amanda yung maganda na awitin nila. Ano, 'di ba? Ang ganda-ganda. Parang ma-feel mo talaga yung mga ganitong oras. Diba mga rock band, kapag sinabing rock band, diba naramdaman ko yun doon sa awiting More Than a Feeling by Boston. Yan po ang ating, sila po ang ating featured artist this afternoon. At the featured song na rin natin ang More Than a Feeling by Boston. And more of our featured artists and songs sa mga pagsasamaan pa natin, pagbabulaan pa natin sa ating mga programa. Pero dito sa ating programang Twilight Zone, it's going to be until 6 in the evening. But you are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayong hanggang alas 6 ng gabi dito po sa programang ito. Kaya naman, check your time right now. 34 Star Minutes, makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:34 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan dito po sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain kayong hanggang sa maubos siyang kiliti na yan. Nakakagigil naman. Nakakagigil. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star FM!
4: Tol, bukas sake tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
5: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
5: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
5: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
4: Ayos ah.
6: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
2: Mmm! Holiday!
3: Almusalin nam nam.
2: Good morning!
3: Pagtanghalian.
2: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam nam. At sa gabi,

matatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan o kayatang ilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Orlando Assisting Garcia, nakatira sa Rosario, Pasig. At ako ang winner ng grand prize ng 10,000 pesos in cash sa katatapos ng grand draw ng swerte sa palengke 2026. Ang Star FM at Bombo Radyo mula week 1 ay natiyaga akong nag-sense ng entries, kaya naman labis ang papasalamat ko na nabunot ang pangalan ko sa grand draw. Kaya maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil tiyak na malaking tulong ito sa aking mga gastusin sa araw-araw. Muli, maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking proof of purchase ng Holiday Sun Bride at sa 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo Bombo.

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong mayroon na lamang 8 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:52 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. At sumabit na po ang oras at panahon para po tayo ay magpaalam sa programang Yellow Warning. Yung talagang nasa isip ko ng Twilight Zone. Sa mga Star Nation natin, ako po inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Kaya naman, to formally close the program, here's Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. There's a lady.

0: Sa pagtindig, kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Martes, Setyembre 8, 2026. At sa atin pong Christmas Countdown, 108 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, 16 na bilang ng boto para ma-convict ito si Vice President Sara Duterte muling pagdidesisyonan ng impeachment court. Pagtalakay sa unexplained wealth sisimulan sa araw ng Lunes, evidentiary target ng prosecution para sa confidential funds nakamit na at ang panig ng prosecution nais na iharap ito si Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Judge na naglabas ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte ay inireklamo ng isang abogado sa Korte Suprema. Yun namang mag-shots nitong si former House Speaker Romualdez na isa publiko na ng Department of Interior and Local Government. At sa ating balitang palakasan ng defending champion na si Carlos Alcaraz, balik na sa US Open para sa quarterfinals at abangan ng mga kaganapan sa naturang larangan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inimok ni Senator Judge Erwin Tulpo ang impeachment court na talakayin na agad ang usapin tungkol sa voting threshold para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nagpahayag ng pangamba ito si Tulpo kung sa posibleng mangyari sa kinakailangan bilang ng boto kung sakali na may Senator Judge na magkasakit at magbitiw o kaya naman ay tumakbo sa mas mataas na posisyon at ito ay makakaapekto sa magiging botohan. Iginita ng Senator Judge na dapat itong linawin sa lalong madaling panahon dahil maging ang publiko ay naguguluhan sa naturang usapin. Nais ng mambabatas na magkaroon ng malinaw at tiyak na patakaran ng hukuman upang maiwasan ang anumang kalituhan hinggil sa naturang usapin sa oras ng paghatol. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo.
3: Ladies and gentlemen, Mr. Presiding Officer, I'm not seeking to lower the requirement. My question now is very basic. When we refer to all members, who exactly are we counting? I fear that if we interpret the provisions literally, we might not do so to the point of absurdity, frustrating the mandate of the Constitution to exact accountability from public officials while we claiming to strictly uphold that very same constitution. Was it really the intention of the constitution to render the impeachment provision a dead letter law simply because some members of the Senate for one reason or another are beyond the reach of the impeachment court and cannot participate like what we are experiencing now? Four of us are not here. Yet they're still member of this Senate. I recognize that impeaching an official was deliberately made difficult and this intention should be respected. However, difficulty is not the same as impossibility. Let me take this to the extreme. What happens if 9 or more senators are unable to vote because they are beyond the coercive reach of the Senate during the day that we have to cast our votes? For one reason or another. Halimbawa, may sakit po yung isa sa kasama natin na present po ngayon. Suspendido, nagbitaw para tumakbo sa mas mataas na posisyon. Namatay, nagpagamot sa ibang bansa. Nakakulong, nagtatago. If we insist that the voting base is fixed at 24, regardless of the evidence presented, regardless of the vote of the senators who were able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default. The question is not whether we should make conviction easier. What we should ask ourselves this time, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, and my fellow Senator judges, should the constitutional design of making impeachment difficult override the equally important constitutional demand for accountability? This is something that the body needs to discuss and decide on sooner than later, Mr. Presiding Officer. I move that we do so in earnest.
2: Lagyan ang mga pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo. Kaugnay pa rin ang naturang usapin kinestyon itong si Senator Judge Pia Cayetano kung may legal na kapangyarihan ang Senate Impeachment Court na muling magpasya at baguhin ang itinakdang 16 votes threshold para yan sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte upang ito ay ma-convict. Lumitaw ang usapin matapos ngang iapila ng ilang Senator Judge ang naturang desisyon ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na kailangan ng 16 na bilang ng boto o 2/3 o 1/3 ng 24 na miyembro ng mataas na kapulungan upang ma-convict ang Vice Presidente. Ayon kay Senator Judge Cayetano, dapat munang linawin kung may karapatan ba ang impeachment court na magdesisyon sa naturang provision ng saligang batas. Binigyang diin ang senadora na kung sakaling may kumwestiyon sa interpretasyon ng konstitusyon, ang Supreme Court ang tamang dapat na dulugan ng naturang usapin. Narito naman ang mga pahayag ni Senator Judge Pia Cayetano.
4: Mr. Presiding Officer, you had already ruled, and this part I will read. The court held that the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators without a tinge of doubt, 2/3 of that figure or no less than 16 members, is in unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. Your ruling, Mr. Presiding Officer, was made, and your ruling was, if there's anyone who questions it, then the recourse is to go to the Supreme Court. I'm not going to debate this today. I'm just reminding the body of that ruling. So if you want to open to this discussion, then the first discussion will be if that ruling, not the actual change, but to even open it up for discussion, that has to be discussed, because the Supreme Court is clear, that the Constitution is clear, that the interpretation of the Constitution is with the Supreme Court.
2: Lagi naman yan ang mga pahayag ni Senator Judge Pia Cayetano. Okay pa rin ang mga kaganapan ngayong 23rd Impeachment Trial Day. Ang mga kaganapan ho kanina, 16 na bilang ng boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte ay muling ang lumutang at pinagtalakay ng mga Senator Judge. At alamin din natin ang iba pang mga naging kaganapan kanina. May balita dyan si Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Dennis, muling pagdidesisyonan ng Senate Impeachment Court ang 16 na botong threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito. Ito ay kasunod ng motion ni Senator Judge Erwin Tulfo na kwestiyonin ang paggamit sa lahat ng 24 na senador bilang batayan sa pagkikwenta ng 2/3 o 16 na boto na kailangan para sa conviction. Ipinunto ni Tulfo na maaaring magkaroon ng sitwasyon kung saan hindi makakaboto ang ilang senador dahil sa ani ay pagkakasakit, pagkakakulong, pagliban, pagpanaw o iba pang dahilan. Aniya, kung mananatiling 24 ang fixed voting base, maaaring magresulta ito sa otomatikong acquittal kapag hindi sapat ang bilang ng mga senador na makakaboto. Dahil dito, nilinaw naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero sa kanyang pagtatanong kay Tulfo kung ang motion nito ay isang apila o reconsiderasyon sa nauna nitong ruling na 16 na botong threshold. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni na Presiding Officer Francis Chis Escudero at Senator Erwin Tulfo.
6: So to clarify, Senator Judge Tulfo, you are asking for a clarification and determination of the phrase "all members as found in Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Constitution."
3: Exactly, Mr. Presiding Officer. We did the research, my legis team also, this past few weeks. What do we do? And I was advised by my chief legal officer to submit this before the court and let the body decide with the presiding officer on deck.
6: But to be sure about it, Senator Judge Tulfo, not only the base of the 2/3, but also the base of the 1/3 will go down.
3: Exactly. Exactly. That's what I'm driving at. That's why I'm saying.
6: Both to convict and acquit, the number will change. You want the number will change if we change the base.
3: Yes. That's what I was asking, because it doesn't matter that they're not present right now. I mean, some of them, they're out of our jurisdiction or control. But some of them, they're on leave. So how do we count their votes? Will we allow them to vote? I mean, let's not forget, Mr. Presiding Officer, that these people are still members of the Senate. They have not been... they're accused, some of them. But there's no final judgment yet from the Sandigan Bayan.
5: Nagdesisyon ang impeachment court na kumuha muna ng opinyon sa mga amici curiae o ang mga eksperto na nagsisilbing tagapayo ng hukuman sa usapin ng interpretasyon ng konstitusyon. Inaasahang iimbitahan ang mga retiradong maestrado ng Supreme Court at iba pang eksperto sa constitutional law, bagamat hindi pa inilabas ang kanilang mga pangalan. Nakatakdang pakinggan ang mga amici curiae sa September 16 habang isasagawa naman ang oral arguments ng prosecution at defense sa September 23. Bibigyan ng bawat panig ng tig-limang minuto upang ilahad ang kanilang posisyon sa usapin. Pagkatapos ng oral arguments, boboto ang impeachment court para resolbahin ang apila sa ruling hinggil sa voting threshold. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
6: Rule 22 of our impeachment rules state that any appeal or reconsideration from a ruling of the chair shall be decided without debate by ayes and nays. However, given the sensitive and serious nature of this issue and topic, as discussed earlier with counsel for the parties and the senator judges, we will be enlisting the opinion and assistance of amici curiae or friends of the court, so to speak, in order to give their opinion with respect to this issue, and we'll be scheduling as well oral arguments from both of the parties so that they will be heard on this matter. During the break as well, upon consultation and accession of the parties, both parties for the prosecution and the respondent, we will try to schedule the calling of the amici curiae on September 16. So we will not have any trial on the 16th, and instead we'll hear the amici curiae on this matter.
5: Samantala, iginiit ni Senator Judge Pia Cayetano at Robin Hood Padilla ang kahalagahan ng pagsunod sa konstitusyon sa pagresolba ng usapin. Kwestiyon ni Cayetano kung may kapangyarihan ang impeachment court na muling talakayin ang ruling sa threshold, dahil nauna lang sinabi ng presiding officer na ang hindi sumang-ayon sa desisyon ay maaaring humingi ng judicial relief sa Supreme Court. Bigyan din naman ni Padilla na dapat dumaan sa tamang proseso ang anumang pagbabago o interpretasyon sa saligang batas. Habang nilinaw din ni Senator Judge Bam Aquino na ang usapin ng voting threshold ay hiwalay sa tanong kung guilty o innocent ang respondent, dahil nakatuon ito sa interpretasyon ng constitutional provision tungkol sa bilang ng boto sa impeachment. Narito pa rin naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Bam Aquino.
7: Of threshold is not really a question of guilt or innocence. It is a matter of threshold. So we cannot assume the position of the prosecution or the defense with regard to threshold questions. So I would like to know, because I think the public is assuming that the defense wants to maintain the threshold and the prosecution wants to lower the threshold. I don't think that's a safe assumption, Mr. President, because threshold questions are not a matter of defense or are not a matter of guilt or innocence. So I would like to be clarified, will the prosecution and defense also present their position to us, maybe in a written form before the oral arguments?
6: They
7: or
6: will
7: can
6: present-
7: we assume already that the prosecution is for lowering and the defense is for maintaining the threshold? We shouldn't, no?
5: Sa kasalukuyang schedule, Bombo Dennis, walang magiging trial bukas matapos natapusin ang prosecution. Ngayong araw ang Article 1, ngunit magkakaroon naman ng marking of evidence para sa mga bank tax record ng Vice Presidente. Wala rin trial sa September 16 dahil ilalaan ang araw sa pagdinig para sa Amici Curie at magpapatuloy naman ang paglilitis sa September 14 para sa presentasyon ng mga testigo ng prosecution sa Article 2.
8: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, meron ho tayong panayam sa isa sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso upang matanong natin hinggil sa mga bagay-bagay. Lalo't hindi lamang ho impeachment ang pinagtutuon ng pansin ng kapulungan sa mga panahon po na ito. Marami din mga paksa ang hinihimay. But of course, ang pangunahing topic natin mamaya ay yung naging takbo ng impeachment trial kanina and of course kung ano mga expected pa dyan sa panig po ng prosecution. Mamaya-maya ho yan mga kabombo at mga ka-Star Nation sa tuloy-tuloy nating balitaan. Samantala, kinumpirma ni Senator Judge Kiko Pangilinan sa Senate Impeachment Court na opisyal nang nagpahayag si Senator Dante Marcoleta ng kanyang kagustuhan na makibahagi sa impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ito ni Pangilinan kasunod na rin ang manifestation ni Senator Irvin Tulfo na humihingi ng paglilinaw ukol sa 16-vote threshold para yan sa conviction ng isang impeachable official tulad ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangilinan, dati nang nagpadala ng komunikasyon itong si Marcoleta upang formal na ipahayag ang kanyang pagnanais na makibahagi pa rin sa nagpapatuloy na proceedings sa kabila ng kanyang pananatili sa detention facility. Ayon kay Pangilinan, ipinarating ni Marcoleta ang kaniyang formal na request kapwa sa Senate President at Presiding Officer upang mapahintulutan siya na makibahagi sa paglilitis. Ang naturang manifestation mga kabombo ayon sa Senador ay magandang pagkakataon din para sa impeachment court upang maklarify ang pagdidesisyon at pag-usapan ng isyong pakikibahagi ng mga Senator Judge na nakapiit sa mga nagpapatuloy na aktibidad dyan sa Senado. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magpatuloy sa malalaking balita ngayong gabing ito, atin hong makakadaw pampalad sa himpapawid sa pamamagitan ng ating linya ng komunikasyon si Deputy Speaker Jefferson J. Kunghun ng Lalawigan ng Zambales. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito. Magandang gabi po sa inyo.
9: Magandang gabi po sa ating mga taga nakikinig sa Bombo Radio Philippines. Magandang gabi po sa inyo lahat.
2: Tayo din po'y napapanood, Deputy Speaker, para sa ating mga viewers local and abroad. No? Marami ho na nakasubaybay din sa atin. So, ito po, Deputy Speaker, marami yung mga development kanina and the past few days. Ano? Kabilang ho sa naungkat dito sa 23rd trial day, yung posibleng pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte dyan sa impeachment court. Ano po dito ang posibilidad? Kumbaga, bibigyan kayo ng sa bilang na 10, ano ho yung level ng possibility na ikonsidera ng prosekusyon yung pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte bilang isa sa mga witness na isasalang ho dyan, Deputy Speaker?
9: Well, nakita naman natin ano, na nasa ebidensya ng prosekusyon sa mga witnesses ng prosekusyon. Talagang ang itinuturo nila, ang talagang may kinalaman, lalong-lalo na sa pag-disburse ng confidential fund ng ating vice ng Office of the Vice President at saka ng opisina ng Department of Education ay walang iba kundi ang ating Vice Presidente. So natural lamang na siya ang makakapagbigay ng ano ng linaw, siya ang makakapagsasabi kung ano ba talaga ang nangyari, no? At syempre, parte ng obligasyon ng prosecution is malaman kung ano yung katotohanan.
2: You see. Naitakda na ho, na naianunsyo pa, no? Natatapusin na yung paghimay sa Article Number 1 kung saan ay tumatalakay ho ito sa Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Posible ho ba itong magkaroon pa ng pagbabago dahil sa mga ganyang development? Kung sakasakali, kasunod ho ng ilang personalidad na napangalanan din. Mukhang may mga ibang personalities po na banggit din maliban kay Vice President Sara Duterte sa nakalipas ho na testimonya ng mga hostile witness, Deputy Speaker.
9: Pero siyempre, nasa diskarte din ng prosecution yan kung paano nila ilalatag ang kaso. Dahil nakita naman natin na talagang kailangan na kailangan din na malaman ang testimonya ng ating Vice Presidente. Dahil halos lahat ng mga witnesses, no, ng prosecution, yung mga hostile witness, siya talaga itinuturo. So talagang kailangan, no, siya humarap ako. Excited din ako na makita, na malaman, no? At excited ako na humarap din siya para at least sagutin yung mga allegation sa kanya. Lalo-lalo na kung paano niya ginamit at kung saan napunta yung confidential fund ng Department of Education at saka ng Office of the Vice President.
2: Pero Deputy Speaker, ang isa sa susunod na tanong, ika nga palagi, kung ipapatawag si Vice President Sara Duterte, saang parte nito pong apat na articles of impeachment? Of course, tapos na yung unang nahimay na Article Number 4 at ngayon nasa Article Number 1 tayo. So, saang article ho ito? Or pwede ho ba itong lagumi na lahat? Pati yung ibang paksa, total nandyan na siya. Baka mahirapan na ipatawag uli. So, pwede ho ba yun? Sa inyo pong kabatiran, ay pinahihintulutan kaya ito, Deputy Speaker?
9: Well, pag-uusapan pa yan, ng mga prosecution team kung paano ang gagawin, kung pagsasama-samahin na mapag-usapan din lahat ng artikulo ng impeachment or per article tayo. Pero isa lang ang malinaw, kailangan siyang humarap. Sana humarap siya at sana iutos sa impeachment court na magpakita si VP Sara para at least masagot niya yung mga allegation sa kanya. Dahil sabi ko nga, wala naman iba talagang makapagbigay ng katotohanan kundi siya. No? At yun lang naman ang gustong mangyari ng ating prosecution. Makita, malaman, at higit sa lahat, magkaroon ng linaw kung ano ba talaga ang nangyari at kung saan napunta. No? Dahil nakita naman natin, Mary Grace Potos, nakita natin si Aso, si Pusa, lahat yan, nabigyan ng pera, di ba? Ang tanong bakit, di ba? Ang ibang mga kapagbigay ng linaw nito kundi siya lang.
2: How about po, Deputy Speaker, itong dalawang dati ba o kasalukuyan pa rin na sundalo na sina Colonel Lachica at Colonel Nolasco? Ano ho yung posibilidad na ipatawag pa rin po sila, though may mga initial statement na ho na malabo na ipatawag? But of course, there are possibilities, ika nga, kung may mga development along the way na magti-trigger para magbago yung initial na konsiderasyon tungkol po dito sa kanila.
9: Sa parte kasi ng prosecution, hindi na kailangan, nakikita natin na hindi na kailangan na ipatawag pa. Dahil naituro naman na, nasabi naman na, at talagang inamin naman ng dalawang empleyado na malapit sa opisina ng ating na malapit sa ating Vice Presidente, na sila Ordonio at sa kanila Acosta, na talagang ang nagutos sa kanila ang ating Vice Presidente. So meron ng nagturo kung sino ba talaga ang dapat na managot at may responsibilidad sa pag-disperse ng confidential fund, no? Ang kailangan na lang natin, isagutin na lang ng ating Vice Presidente na kung paano at saan saan napunta, no? Yung pera at bakit niya inalaw, no? Bakit siya pumayag na magkaganito, no? Magkaroon ng malaking question kung saan napunta yung mga confidential funds at saka yung perang ipinagkatiwala sa kanya na ating mamamayan.
2: Okay. Another thing is, ito hong tungkol sa usapin ng artikulo ukol sa bribery na may pahayag na ho si Representative Jervie Luistro na maaring magkaroon ng konsiderasyon dito at may mga nagsasabi na dapat ay talakayin pa rin dahil ito'y bahagi ng original na articles of impeachment. So far, ano ho yung final decision dito ng panig po ng prosekusyon bilang kayo ay isa sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso?
9: Well, again, nasa pag-uusap pa rin ng prosecution niyan. Nasa parte pa rin ng prosecution niyan kung kailangan pa pag-usapan yung bribery. Kung alam naman na natin na sa tatlong articles of impeachment, napatunayan na yung pagkakasala at nakita na natin na talagang guilty na at may numero na. So, kung hindi na kailangan pag-usapan, okay lang. No? Basta ang importante, napatunayan ng prosecution yun. Kung sa tatlong artikulo, napatunayan na mayroong pagkakasala, tingin ko hindi naman na kailangan para at least hindi na tumagal, para at least hindi na tayo hahaba pa yung impeachment.
2: May mga nagsasabi, mga political analysts, na tila yung marami na mga kababayan po natin ay nagkakaroon ng impeachment fatigue do, nandun pa lang tayo sa 23rd day ng trial. Pero nitong nakalipas na mga pagkakataon, lalo't nung period na sumalang yung mga hostile witness, mukhang mas tumaas yung interest ng marami ukol ho sa pagtutok dito sa impeachment trial. Kayo ho, bilang opisyal ng lower house, ano ho yung obserbasyon po ninyo tungkol dun sa sinasabing nagkakaroon na ng impeachment fatigue? At ano yung mga hakbang na ginagawa po ninyo ukol dito sa usapin at baka mawala ng interest yung publiko, Deputy Speaker?
9: Yan yung sinasabi natin na at least kung sakasakaling hindi na mapag-uusapan yung isang articles of impeachment, yung bribery, at least medyo mababawasan yung ating yung calendar days impeachment at makakapaglagak na ng desisyon yung ating mga senior judges at nagkaroon ng interest yung publiko nung sumalang yung ating mga hostile witnesses dahil nakita nga nila na talagang mayroong pagkakasala at mayroon talagang nangyaring dapat na ipaliwanag, ano? Tinawag nga itong scam, no? Itong nangyaring kung paano nila nililiquidate yung kanilang confidential fund. So, tingin ko na at least napatunayan ng prosecution na mayroon talagang pagkakasala at malinaw na malinaw kung sino talaga yung may kagagawan, no? Ng sinasabi nga nating scam na ito.
2: With that, maraming salamat po Deputy Speaker sa mga butil ng impormasyon ninyong naibahagi ngayong gabi po na ito. Despite ng naging abalang araw, ano ho, narito at nakausap pa rin po namin kayo. Thank you so much.
9: Yes, maraming salamat din po dahil alam naman natin na talagang marami din ginagawa ang Kongreso ngayon dahil pinag-uusapan din ngayon yung budget, no? Busy rin ang Kongreso sa pagbabalangkas ng budget ng ating bansa at bukod dito, marami din tayo mga inaasikaso mga batas na kailangan pang ipasa at ihabol na ipasa dahil sabay-sabay natin ginagawa yan at hindi lang naman impeachment, no, yung ating inaasikaso pati rin yung nangyayaring bagyo, kalamidad na nangyayari sa mga iba't ibang distrito sa lalo na kami sa Zambales, no, talagang inaasikaso din natin yung mga kailangang repairs, kailangang bigyan ng pansin at saka yung mga rehabilitation at pagbibigay ng mga tulong sa ating mga mamamayan.
2: Thank you so much muli, Deputy Speaker, and good evening.
9: Maraming salamat po.
2: Usa po natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, si Deputy Speaker Jefferson J. Kunghun, ang kinatawan mula ho dyan sa lalawigan ng Zambales. At siya rin ang isa sa mga deputy speakers ng House of Representatives. Tutok tayo mga kabombo sa iba pang mga kaganapan. Atong pagtalakay sa unexplained wealth ay sisimula na raw sa Lunes. Yung evidentiary target ng panigdang prosecution sa confidential funds ay pinaniniwalaan ng mga miyembro ng prosecution na kanila nang nakamit. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalee Soberano.
10: All set na ang House Prosecution Panel para simulan ang pagtalakay sa unexplained wealth. Ito'y matapos kumpirmahin ngayong araw ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na tapos na sila sa pagtalakay sa confidential funds.
11: Yon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, susuruin dito ang mga bank account ni Vice President Sara Duterte, records ng Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Tolosa, nais din ang prosecution na mapabilis ang paglilitis sa pamamagitan ng paghiling sa depensa na aminin ang authenticity ng mga dokumento sa banko na pagdesisyonan kasi ng prosecution na ang ilang mga testigo sa confidential funds dahil sapat na ang mga ebidensya na kanilang nakuha batay sa mga pahayag ng mga naunang testigo. Kanina, inihayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi na nila ipresinta ang kanilang mga testigo. Ayon kay Tolosa, napatunayan sa testimonya ng mga bank manager, SDO, COA auditors at KSA officials ang mga isyong kinakaharap ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Dahil dito, sinabi ni Tolosa na hindi na nila kailangang magharap ng karagdagang mga testigo dahil magiging paulit-ulit na lamang ang mga ito. Pakinggan natin si Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa.
12: So tapos na ho tayo dun sa confidential funds for now, no? Dahil nga sabi kanina ng presiding officer, we requested, don't rest your case first with respect to confidential funds. Ibig sabihin, huwag mo muna siyang saraduhin dahil nga, sabi niya, para meron pa rin silang option kung sa tingin ng senator judges, pagkatapos magpresenta ng ebidensya, magkabilang panig, kung sa tingin nila, kailangan bang patawag, for example, sila Colonel La Chica, Colonel Lasco. So, huwag muna saraduhin. But in so far as we're concerned, tapos na kami paglatag ng ebidensya. So, by Monday, magsisimula na kami sa unexplained wealth. So, bukas, or within the day, but latest tomorrow, papaalam na namin through a formal manifestation kung sino yung mga first batch of witnesses namin for unexplained wealth. Nasisimula natin next week.
11: Sinabi din ni Tolosa na nakamitan nito ang mga evidentiary target para patunayan ang alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, nilinaw niyang ang pagpapasya kung sapat ang mga ebidensya ay para sa conviction ay nasa mga senator judges. Pakinggan natin, please, si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
12: Para sa amin, yung narinig natin, sapat na yan para sa amin, no, na kumbaga, when I say sapat, meaning yung evidentiary targets namin, we've met them already. But of course, to be clear, no, at the end of the day, kung sapat yan to reach a conviction or not, that is a determination to be made by the senator judges. Ang sinasabi namin sapat na sa amin na satisfy na dun sa mga evidentiary targets namin. Now, since lahat yan, narinig natin, tinuturo nilang Vice Presidente, gusto namin bigay na yung opportunity sa senator judges, pakinggan natin siya para makapagpaliwanag siya. So, we reserve the right to call her as a witness, pero hindi pa namin yung ginawa this time dahil again, as explained by Attorney Capunan, ang magiging testimonya na will be relevant not only with respect to the article on confidential funds, pati na yung susunod na unexplained wealth. So, ang plano namin, no, intention is tatawagin siya pagtapos na lahat.
11: Sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega na nasa depensa pa rin ni Vice President Sara ang responsibilidad sa magharap ng ebidensya upang pabulaanan ang mga natuklasan ng prosecution. Ayon pa kay Ortega, hindi na sapat ang mga dahilan tulad ng baka ganito, baka ganyan, matapos lumitaw na may mga pangalang patay na, menor de edad at wala sa civil registry records. Anya, nasa depensa na kung paano nito mapapatunayang mali ang mga findings na inharap ng prosecution. Pakinggan natin si House Deputy Speaker Paulo Ortega.
13: Mahirap tibagin yung evidence na nagko-confront po. Kaya umabot na po tayo dito. At ano bang tawag dun sa checkmate, di ba? Sinasabi nila checkmate. Siguro ano, para hihiram lang ako kay Attorney Jay, parang it's premature. Pero again, medyo backed up sila sa isang corner. So it's safer to say na gusto namin talagang ilatag lahat dun. Lalo itong papasok na article, itong unexplained wealth, di ba? I believe ito ng pinakamatagal na smoking gun. Yung isang magiging witness, yung si former Senator Trillanes. So, kaabang-abang din yun. So, again, we will see in the coming days.
11: Samantala, suportado ni House Prosecutor Representative Jonathan Kit Flores ang pag-imbinta ng impeachment court ng mga eksperto o omnisci curiae upang makatulong sa mga senator judges sa pagtukoy ng tamang threshold sa impeachment trial. Ayon kay Flores, mahalagang marinig ang opinyon ng mga eksperto, man o tutol sa pagbabago ng threshold upang mas maayos na makapagpiyansa o makapagpasya ang mga senator judges. Pakinggan natin si Representative Jonathan Keith Flores.
14: No, tama lang yan, no, na we call on experts who will be presenting their opinions, be it for or against the changes in the number sa threshold. Now, mas mabuti na rin yung hihingi tayo ng tulong or ng opinion ng mga experts on this particular field para mas properly guided po yung senator judges natin on how to determine the threshold, no? Kasi nga sinasabi nila na it's a constitutional provision, but there have been some circumstances which have led us to believe na dapat siguro bigyan natin ng second look, no? And by giving a second look, mas importante po na may expert opinion tayong pakinggan din.
10: Mula dito sa Senado, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
2: Balikan pa natin ang ibang kaganapan dyan sa Senate Impeachment Court, maya-maya lamang. Pero kuha muna tayo ng ibang update ng malalaking kaganapan pa sa ating paligid. Ngayong araw ho itong mga kabombo. Ang Barangay Sangguniang Kabataan Elections filing ay tuloy daw sa September 28 hanggat walang batas na nagpapaliban ng ganap dun sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. May update si Bombo Isa Cotoner.
15: Bombo Reni, tuloy ang filing ng Certificate of Candidacy para yan sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. So September 28 hanggang October 5. Kung walang may papasang batas na magpapaliban sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, walang magagawa ang poll body dahil sa ilalim ng umiral na batas na katakda ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa November 2. Dahil dito, nagpapatuloy ang poll body sa paghahanda para sa halalan kabilang ang pamamahagi ng mga balota, election paraphernalia at iba pang kagamitan sa buong bansa. Sinabi ni Garcia na kinakailangan ituloy ang mga paghanda upang hindi masayang ang nas 11 billion na pondo na nakalaan para sa halalan. Sakaling may pasa ang batas na magpaliban sa BSKE, maaari pa rin umanong gamitin sa susunod na halalan ang mga election materials na naihanda na. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia.
16: Of today, ang batas ay may eleksyon sa November 2. And dahil po may eleksyon sa November 2, ay nasa amin po namang kapangyarihan na kung ano yung mga binili namin, ay ma-deliver na upang maihanda na kaagad. Hindi pwede magtumpik-tumpik. Time is always of the essence. Tatandaan natin, mabuti kung ang delivery ay dyan lang sa tabi-tabi. Nandito sa Luzon. E pagka nag-deliver ka na sa bandang Visayas at Mindanao, na barko ang ginagamit na paraan para ma-deliver. Alam niyo naman, hindi naman oras lang pag binabarko nyo, araw po yun bago makarating sa mga pier. Magmula sa mga pier, ilalagak pa yan, dadalhin mo, kinakailangan ma-deliver sa iba't ibang bayan. Hindi po ganun kadali. It's a very complicated process. And therefore, yung oras ay dapat mong namamanage namin ng maayos. Sana lang po ang aming pakiusap ay maging maliwanag kaagad ang lahat ng bagay para din po walang agam-agam yung mga magpapail ng kandidatura at the same time yung mga incumbent kung ano man po yung kanilang gagawing aksyon kung sakaling matuloy o hindi matuloy ang ating halalan.
15: Na komplikado ang proseso ng pamamahagi ng election materials, kaya kailangan maayos na mapamahalaan ng COMELEC ang oras at paghahanda. Samantala, posibleng magkaroon ng legal na hamon kung may papasabatas na magpapaliban sa halalan at mauwi ito sa pagtalakay ng Korte Suprema.
17: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
2: Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Defense team, mayroon na raw legal remedies kung kukwestiyonin ang desisyon sa two-thirds vote kaugnay ng impeachment trial. May balita si Bombo Jaira Hanggayo.
18: Yes, Bombo Dennis, sinihayag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na nakadepende sa magiging sitwasyon at available na remedies sa oras na iyon kung iaakyat sa Supreme Court ang usapin sakaling magkaroon ng pagbabago sa ruling sa two-thirds vote requirement para dito

0: sa naging motion no ng ni Senator Judge Tulfo. So ano lang naman po sa atin, we just wanted to be clarified and we also wanted to put on record na syempre kung ano man ang maging desisyon, hindi lang naman sa defense pati naman sa prosecution kumbaga meron kaming mga available legal remedies kung sakaling gusto naming questionin, kung sakali lang naman.
1: Tungkol naman sa posibilidad na ipasapina si Vice President Sara Duterte bilang witness, sinabi ni Attorney Powan na mayroong posisyon ang depensa, ngunit hindi pa niya ito ilalahad hanggat walang formal na sapina. Anya, saka lamang sila magsusumite ng komento o pagtutol kapag malinaw na itong layunin at saklaw ng testimonya na hinihingi sa Vice Presidente. Sinabi rin ni Attorney Powan na hindi sila nababahala sa ngayon sa mga hakbang na prosekusyon na iharap ang Vice Presidente bilang witness matapos itong i-drop itong natitirang 15 witnesses para sa Article 1. Anya, prerogative na prosecution ang pagkakasunod-sunod at lawak ng kanilang presentasyon, habang prerogative naman ang depensa na tumugon sa mga susunod na hakbang batayan sa mga punto ng batas.
0: Sa amin po, we have our position on the matter. Ayaw namin i-preempt kasi yung ilalagay namin sa aming comment kung sakaling mapatawag nga po no, by subpoena ang respondent in this case, which is the Vice President. So, pasensya na po kayo. I cannot directly answer that question because syempre, we will have to put those our comments, whether objection man or just simply comments, when the proper time comes. For one, hindi namin ina-expect. Ayoko naman sabihin nagulat, pero yeah, hindi namin ina-expect. But again, it's a prerogative naman talaga of the prosecution kung sakaling gusto na nilang i-cut short yung presentation. Kung sa tingin naman nila, na-meet na nila yung mga targets nila. So, sa akin, you know, it's really something na magiging prerogative rin naman namin during our time. So, I don't see any issue with that. Yun namang pagpapatawag sa ating vice-presidente, I think nung first few days pa lang ng trial, medyo napag-usapan na yan. So it's something that I think we could have reasonably anticipated. But sa ngayon, di pa naman talaga siya ripe pag-usapan dahil nabanggit nga no, ng ating distinguished prosecutor na si Attorney Kapunan na hindi pa naman sila humihingi ng subpoena at this point. So if it comes later on, probably that's the time that we have to address that issue and file our comment. Sakaling mangyari yan. Yeah, there are no worries at this point. We don't know kasi rin kung ano yung purpose nung magiging subpoena sa kanya, kung ano yung magiging scope ng testimony na gusto nilang makuha sa kanya. So right now, I don't want to say that we have worries at this point. We will just, if ever, our comments will just be based on points of law.
1: Bahagi na pahayag ni Attorney Michael Poa sa isinagawang post-trial briefing matapos itong day 23 ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
2: Flood control issue muna tayo mga kabombo. Ang National Bureau of Investigation ay nisiyasat na rin ang 1.7 na bilyong piso na flood control project sa Davao City. Ang National Bureau of Investigation Director na si Melvin Matibag sinagot din yung mga komento ni Representative Pulong Duterte ukol sa usaping yan. May balita si Bombo Grant Hilario.
3: Bombo Dennis, iniimbestiga na ngayon ng National Bureau of Investigation ang aabot sa halos 2 bilyong piso halaga na mga proyektong flood control sa Davao City, kilalang distrito ni Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon kay Director Melvin Matibag, kinakailangan nila itong masilip sapagkat ang mga proyekto sa distrito ay na-award lamang sa isang kontratista na Genesis 88 Construction Incorporated. Nice anya rito mabigyan linaw kung mayroong bahid ng korupsyon o anomalya ang naturang mga proyektong flood control upang lumitaw ang buong katotohanan. Base sa impormasyon, ibinahagi ni Director Matibag na matagal na umunong kaibigan ng pamilya Duterte ang kontratistang iniimbestigaan ng kawanihan. Ating pakinggan si Director Melvin Matibag.
4: Siya kasama sa tinitingnan natin, di ba, dahil ang request ng lahat, including them, tingnan yung mga flood control na pumasok. So di ba, ang nagpinagsimulan nga dyan, yung mga kontraktor na sila lang ang nakakuha ng kontrata. Tama, di ba? Sa buong Pilipinas. Pero is it a specific area, specific district, na ang nakakuha lang ng kontrata, yung Genesis 88. So kailangan nating tingnan. Dahil sa

0: sabi nga, di ba, just a whip of corruption, kailangan imbestigahan natin.
1: Base sa o yung habang sinagutuman ng direktor ang komento ni Representative Pulong Duterte patungkol sa pag-iimbestiga ng kumunian sa mga proyekto. Pakinggan muli natin si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibaga.
0: Nagulat ka ako, ba't nagagalit ka agad? Ang statement ko lang naman, there is a 1.9 billion na project na flood control na DPWH na lahat na award sa isang contractor. So ngayon, tinitingnan pa natin, and as I go along dito pa lang sa hawak-hawak ko na dokumento, mayroong mga 2024 pa na hindi pa completed. So titingnan pa natin. So ebidensya yung tinitingnan natin at hindi marites.
1: Samantala, Bombo Dennis, kaugnay sa usaping flood control at mga aksyon kontra baha, nagsagawa naman ng declogging operations dito sa lungsod ng Maynila ang lokal na pamahalaan ngayong araw. Agad inalis ng mga kawani ang mga bara at taipong dumi sa daluyan ng mga tubig upang makatulong na maibsan ang pagbaha at mapibilis ang agos ng tubig. Kasabay nito, pinatalaran din ang publiko na agaran magpakonsulta sa doktor o health center para sa sinumang na-expose at lumusong pa sapagkat niya ay aktibo pa rin yung panganib ng leptospirosis. At Bombo Dennis, kaugnay pa dito, patuloy din ang ginagawang maakbang ng Marikina City para maiwasan ang pagbaha sa pamamagitan ng mga regular na dredging sa Marikina River at iba pang mga creeks sa lungsod. Alinsunod dito sa direktiba ni Mayor Maanchodoro na regular is ayos sa mga waterways upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig at maibsan ang panganib ng pagbaha lalo na ngayong tag-ulan. Kahapon, sa isinagawang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, Mayor Chodoro at Representative Marcy Chodoro, umani ng papuri ang integrated approach sa lungsod sa baha at waste recycling. Kung saan, itinuring na presidente bilang halimbawa o template ang lungsod sa Marikina sa pagtugon nito sa pagbaha at solid waste management. Nikayat naman ang publiko na sumunod sa mga alintutun o alituntunin sa pagtatapon ng basura at maging responsable sa pangangalaga ng kapaligiran.
2: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa iba pa nating mga balita, nagkaroon ng writ laying ceremony. Isinagawa ito dyan sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Alamin natin ang kabuuan ng kaganapang yan. May balita si Bombo Kim de Guzman.
4: Mataimtim na isinagawa ang wreath laying ceremony o ang pag-aalay ng mga bulaklak dito sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig.
5: Ito ay bilang pagunita sa National Peace Consciousness Month. Layunin ng seremonya na bigyang pugay at alalahanin ang kabayanihan, sakripisyo at paglilingkod ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan at kapayapaan ng bansa. Kabilang sa mga inalaya ng bulaklak ang mga puntod ni na dating Pangulong Corazon Aquino at dating Pangulong Benigno Aquino III. Gayon din ni na dating Sekretary Heidi Yorak at dating Pangulong Fidel V. Ramos at gayon din ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Inalala rin sa seremonya ang mga unknown soldiers o mga hindi kilalang sundalo na naglingkod at nagsakripisyo para sa bansa. Samantala, binigyan din ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Mel Senen Sarmiento, ang mahalagang papel ng bawat Pilipino sa pagpapanatili ng kapayapaan, gayon din ang pagtulad sa kabutihan, tapang at kabayanihang ipinamalas ng mga bayani sa bansa.
6: Of those who came before him. And each has the responsibility to carry and the work forward. The legacies of these outstanding individuals challenge us to make this building our lifelong commitment as Filipinos. This requires strong political resolve, meaningful dialogue, inclusive participation, and the steadfast implementation of all peace.
5: Kaugnay naman ng nalalapit na barn parliamentary elections, sinabi ni Sarmiento na nagpapatuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang pamunuan at mga kinauukulang ahensya bilang paghahanda para sa halalan ngayong buwan.
7: Kami po, for the past so many months, close po yung coordination natin. Nakipag-coordinate na po tayo sa COMELEC. Tuloy-tuloy po yun. Alam naman po natin pag eleksyon, security cluster, ika nga, nakatoka sa COMELEC po yun.
4: Mula rito sa libingan ng mga bayani, Taguig City, nag-uulat. Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Sa huling balita ng atin pong reportorial team, ito namang nangyari kanina. Si Representative Eli San Fernando at si Labor Secretary Francis Tolentino nagkainitan sa budget hearing. Alamin natin kung bakit. May balita si Bombo Cindy Grida.
8: Nagkainitan si Nakamanggagawa Partylist Representative Elijah San Fernando at Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino sa kalagitnaan ng deliberasyon para sa panukalang 2027 budget ng ahensya. Nag-ugat ang tensyon sa usapin ng naantalang pagpapatupad ng dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Inihayag ni San Fernando na batay sa order ng Pasig Regional Trial Court Branch 152, magiging epektibo lang ang writ of preliminary injunction kung maglalagak ng 10 billion pesos bond ang mga petitioner. Iginiit ng mambabatas na dahil wala pang nailagak na bond ang mga kumpanya, walang umiiral na legal na injunction kaya walang legal na dahilan ang Department of Labor and Employment para ipatigil ang aumento sa sahod. Binigyang diin pa ni Representative Elijah na ayon sa Republic Act No. 6727 o Wage Rationalization Act, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang may eksklusibong kapangyarihan sa pagtatakda ng sahod. Malinaw din aniyang ipinagbabawal sa ilalim ng naturang batas ang pagpapatupad ng injunction ng mga karaniwang korte laban sa desisyon ng wage board. Depensa naman ni Secretary Tolentino, ang pagsususpinde sa taas sahod ay hindi desisyon ng Department of Labor and Employment, kundi pagtalima at pagalang lamang sa umiiral na proseso ng batas. Aniya, ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihang magdesisyon ukol sa legalidad nito at oras na maglabas ang mataas na hukuman ng utos na ipatupad ang aumento ay agad naman aniya itong susundin ng ahensya.
9: Ang binabanggit ng Dolly ngayon, pagkahaba-haba po nang ine-explain ninyo, at the end of it all, sinasabi nyo, hindi nyo ipapatupad yung dagdag sahod.
10: Wala po akong sinabing ganun.
9: O di, ipapatupad nyo po yung dagdag sahod.
10: Ito po ay nakasalalay sa desisyon ng
9: Osgato. Hindi nga, Mr. Secretary. Mr. Secretary,
10: kahit po lumabas po ito sa meron, social media.
9: Yes, meron po kayong kapangyarihan, Mr. Secretary. Iginawad ng Kongreso yan sa inyo. RA 6727, ibinigay sa mga regional wage boards ang exclusive power in determining wages. Ngayon sinasabi po, Dolly mismo ang nagbabanggit, parang hindi nga, hindi kayo makasagot, yes or no lang, kasimple. Ipatutupad ng Dolly sang ayon sa nakasulat sa batas. Kung kakasuhan kayo, Mr. Secretary, nandiyan ang OSG. Ang inihingi po ng mga minimum wage earners at ng mga manggagawa, tindigan nyo naman yung karapatan ng mga minimum wage earners. Hindi po namin marinig sa inyo eh.
8: Itinagdag pa ni Tolentino na nauunawaan ng ahensya ang pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino na makatanggap ng mas mataas na sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Aniya, nararapat lamang na makuha ng mga manggagawa ang umentong nararapat para sa kanila. Ipaniliwanag ng kalihim na naghain na ang ahensya sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General ng legal na petisyon upang kwestiyonin ang Regional Trial Court Order. Sinusuportahan din umano ng ahensya ang hiwalay na petisyong inihain ng mga grupo ng manggagawa kabilang ang Kamanggagawa Party List sa Korte Suprema upang pigilan ang Regional Trial Court sa pagpapawalang bisa sa wage order. Sa pagpapatuloy ng mainit na talakayan, iginiit ni San Fernando na walang karapatan ang Department of Labor and Employment na humingi ng pondo para sa taong 2027 kung hindi nito kayang idepensa ang karapatan ng mga manggagawa. Kaya iminungkahin nito na i-defer o isantabi ang budget ng ahensya. Gayunman, hindi naaprobahan ang naturang petisyon matapos makakuha lamang ng 7 pabor na boto laban sa 31 na bumoto laban dito.
9: Alam niyo po, tayo kaya nating magantay. Pero mga minimum wage earner na araw-araw inaagawan ng 60 pesos, maliit man sa pandinig natin, malaking bagay yan sa buhay ng mga minimum wage earner. Yan po yung dahilan kung bakit nagagalit tayo. Dahil naririnig mismo natin sa Dole, hindi nyo kayang tindigan kung ano yung mandato ninyo. Napakahaba po ng explanation, pero hindi nyo kayang ipagtanggol man lang yung mga minimum wage earner. Kaya kung hindi nyo po kayang ipagtanggol yung mga manggagawa, wala po kayong karapatan na humingi ng budget na nanggaling din naman sa pawis, dugo at sakripisyo ng mga manggagawang minimum wage earner. And with that, Mr. Chair, I move to defer the committee consideration of the budget of DOLE for the fiscal year 2027, excluding TESDA. Mr. Chair.
11: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Update naman tayo mga kabombo doon sa haze na nararanasan hanggang dyan sa ilang dako ng Asia, lalo na dito sa Pilipinas. Yung area ho ng Jakarta at karating na lugar, may mga residente raw doon nagkakasakit na dahil sa haze mula dyan sa sunog o yung forest fire sa bahagi ng Indonesia. May nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Malaybalay.
12: Patuloy na lumalala ang haze o makapal na usog sa paligid ng Jakarta at Tangerang sa Indonesia na nagdudulot ng pangamba sa kalidad ng hangin at kalusugan ng mga residente kabilang ang mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Sa panayam ng Bombo Radio Malaybalay Bukidnon, sinabi ni Bombo International News Correspondent Rachel Bestre na kapansin-pansin na ang pagkawala ng linaw ng kalangitan sa Tangerang dahil sa makapal na usog na patuloy na bumabalot sa lugar. Ayon kay Bestre, may ilang residente na umano ang nakakaranas ng pagkakasakit na inuugnay sa masamang kalidad ng hangin. Dahil dito, pinapayuhan ni Bestre ang mga kapwa OFW na manatili muna sa loob ng bahay kung walang mahalagang lakad at palaging magsuot ng face mask kapag kinakailangang lumabas. Aniya, mahalagang mag-ingat laban sa epekto ng maruming hangin, particular na sa mga maaring magkaroon ng problema sa respiratory system.
13: Stay healthy, be aware of haze. Probably it's not really good for our health. So yeah, just wear masks na lang po if possible. Probably it will affect our health. Yung haze nga, it's a big problem around the city. Now it's becoming higher. The air quality is not really good.
12: Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Malaybalay Bukidnon, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Michael Generator and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information on Basta Radio, Bombo!
14: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Mga kabombo at mga Kastar Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading kanina at ang resumption ng kalakalan bukas alas 9 ng umaga. At naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 62 pesos and 63 centavos. Ang Hong Kong dollar ay nasa 8 pesos naman ang katumbas. Singaporean dollar, 49 pesos and 54 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 70 centavos. At ang Euro ay 72 pesos and 89 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibayong dagat. Maring tunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Samantala sa City of Pines, Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Sa iba pang dako ng Luzon, mga kabombo, sa lalawigan ng Cagayan, nariyan ang Bombo Radio Togegarao. Doon naman sa area ng Ilocos Norte, Bombo Radio Lawag. Sa area ng Ilocos Sur, Bombo Radio Vigan. Sa lalawigan ng La Union, Bombo Radio La Union. At sa lalawigan ng Camarines Sur at mga karatig na lugar, Bombo Radio Naga. At mga kabombo, bago tayo magwakas, narito ang Horacio Imperata for Deliverance from Calamities.
15: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part. for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

Mga kabombo at mga ka-Star Nation, meron na lamang 108 araw bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan naman ang susunod na Bombo Network News alas 7 ng umaga bukas hanggang alas 8 ng umaga. Mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!

0: Minsan kapag nanggigigil ka ka Sir Nation, maganda rin makinig ng mga nakakrakan talaga. Yung mapapasigaw ka rin, sinong sawa, sinong galit. Sumigaw ngayong gabi. Of course, awiting hallelujah mula po kay Bamboo. Oras natin, 19 star minutes, makalipas po ang 7 in the evening, 7:19 ng gabi at yung Philippines Standard Time. Eto na, Tuesday na, di ba? Umuusad din ng araw. Hindi habang buhay weekend at hindi habang buhay Monday, di ba? Ano lang, tiis-tiis lang talaga. Konti na lang, weekend na ulit. Ganun, yun ang motivation every week. Anyway, ikaw po'y nakikinig. Ganito po yan sa programang Evening Star Sweep. Kasama mo na muli ang iyong sweetie-sweetie girl, Ivana Darna. Magandang gabi sa mga nakasakay na. Congratulations. Kahit na iipit ka, at least safe ka na. Wow. Ano ka na? May immunity ka na. Hindi ka na pwede ma-evict. Pagkatapos ng mahabang pila, rest ka na dyan. Pahinga-pahinga ka na. Tapos sound trip ka na rin. Tamang-tama, no? Kaway-kaway po sa mga nakikinig sa atin. Sa mga nasa bahay o kaya sa bahay ng iba. Mga ayaw umuwi. Ano ba? Diyan ka na muna ka, Sir Nation. At tayo po magbabalik tugtugan muna. Dito lamang yan. Sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
1: FM. Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1,000,000 pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Na malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang nagtasasalamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming salamat po sa Star FM, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po, hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bombo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.
3: September 8 is the Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. The birth of the Blessed Virgin Mary is one of so many wondrous occurrences prompted by God so that His plan of salvation for men through Jesus Christ will be fulfilled.
4: Happy birthday, Mama Mary.
3: This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
5: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
6: 102.7
7: Basta! 102.7

0: Yvonne.
1: Look out!
0: Adarna.
2: Ay, nako. Hindi pwedeng mawala sa isang lugar ang salamin. Ako, ganun ka rin ba ka sa Renisio? Pagdating mo sa mall, pagpasok mo ng work, o kaya pagdating mo sa school, tara, BCR tayo, babe. Tara, salamin tayo. Wala eh, kailangan eh, retouch. Hello. Kailangan maayos lagi yung face card. baka wala na yung lip tint, naubos na. Sine-check lang naman. Reservation oras natin na 13 star minutes bago mag alas 8 na gabi. 7:47 in the evening at the Philippine Standard Time. Hoy! Kamusta na ang mga friendship natin dyan? Kailan ka huling nakipag-catch up sa friend mo? Parang siguro 5 years ago. Ganun yun eh, kapag mga adulting na, wala na yun nagkikita-kita. Pero if ever no, na meron kang friend, halimbawa, is nakakarana siya ng something na hindi siya okay. Kasi ngayong month, it's a suicide prevention month kung hindi mo lang alam. So ito mga Sir Nation, bigyan kita ng ano ang hindi mo dapat sabihin kapag may nakausap ka o may nakikita kang nag-i-struggle. Ano ang hindi mo sasabihin sa isang tao na nag-i-struggle, no? Number one, ito madalas na sinasabi, ay is yung nag-i-inarte ka lang eh. Grabe naman yan siya, nag-i-inarte lang daw. Kasi alam mo, ang struggle, hindi siya automatically na ang ibig sabihin ay attention seeking. Kung para sa'yo, small thing lang yon, pwedeng para sa kanya is napaka-overwhelming na. So instead na dinidismiss mo yung nararamdaman niya, pwede mo naman sabihin na yung nararamdaman nila is worth to listen to. Kumbaga, sige, pakinggan natin. Ano ba yan? Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag ka naman ganyan na nag-iinarte lang. Hindi naman. Ano ka ba? Ito naman, sunod. Ito pa dalas din, sinasabi, no? Hindi lang naman ikaw yung may pinagdadaanan. Madi, sorry. Someone else's struggle, don't make theirs any less valid. So, hindi man porket na yung iba mas malala, sa'yo hindi ganun kalala, is hindi na valid yung nararamdaman mo. Hindi naman kasi competition yung pain, di ba? Ano to? Sinong mas malala? Sinong mas... Kulit lang. Everyone deserves to be heard. Even if yung experiences nila is different sa na-experience mo. So, wag mo na lang sabihin yung hindi lang naman ikaw yung may pinagdaraanan. Ito pa, yung sinasabi na mag-isip ka lang ng positive. Siguro, pwede, pero hindi mahirap yun eh. Lalo na kung nag-i-struggle talaga yung isang tao. Mahirap yun, yung puro positive, ganyan. Diba? Yung positive mindset kasi, oh yes, nakaka-help siya. Pero positivity alone, hindi siya substitute sa understanding, sa support na gustong maramdaman ng isang tao, and even yung professional care. So ang pwede mong gawin, bigyan mo yung taong yun ng safe space, no? To be honest. Kung ano ba talaga yung nararamdaman nila, yung tipong hindi nila ma-feel na gina-judge sila. Safe space lang talaga. To be honest about how they feel, even kahit yung mga feelings na yun ay negative. Alam mo, here's the thing, consternation sa mga taong nag-i-struggle, laging negative. Most of the time, negative yung mga thoughts, yung mga may isip. So hopefully, kung ikaw naman, okay ka, positive ka. Huwag mo na maipa-feel sa kanya yung guilt na ang negative mo mag-isip. Hindi naman niya yun nakokontrol. Tsaka, ako sure ako yung tao nag-i-struggle. Gustong-gusto niyang maging positive ang isip niya. Pero hindi niya lang magawa. Kaya isa sa malaking tulong is yung let them feel heard, no? Yung talagang mapapakinggan mo sila. Sila. Actually, madami pa to eh. Madami pa to sa listahan ko. Pero kaya rin naman. Pero okay lang ba huminga muna tayo? Say Deja, tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan na magbabalik muna tayo. Dito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Basta radyo sa FM?
7: Ayos na!

0: Ang una sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Basta radyo sa FM?
7: Alos na! Star

Isang maulan at nag-bigas radiation. Grabe naman yung kulog and even yung lamig, di ba? Ganito na lang tayo araw-araw. Araw-araw ka rin inaantok. Naantok na ako, yun ba yan? It's a cuddle weather, pero sa totoo, hindi talaga siya cuddle weather. Cuddle weather lang kapag ano, maayos yung tinitirahan mo, pero kung binabaha, sasabihin mo, eto na naman tayo. Eto na naman tayo, Kasrinishan! Naka-live sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Kasama mo yung sweetie girl, Ivana Dyna. Anong ginagawa mo ngayon, maulan? Nandiyan ka ba sa inyo? O hindi ka pa rin umuwi, nandiyan ka pa rin sa work. Grabe no, grabe mga OT yan. Nandiyan ka pa rin dahil sa ulan. Medyo tumila naman na ata, medyo wala na rin ulan. And I hope is meron kang dalang payong. Pasensya na lang kung naiwan. And hopefully, makakain ka ng maayos mamaya kung ikaw ay pauwi pa lamang. At makapagpahinga. No, lalo na kung medyo napagod ka for the whole day. At saka kahapon. Kasi Monday kahapon, daming ganap. Bukod sa madaming ganap, ang daming ulan. Umuulan din kasi kahapon, di ba? Oh, ayun na nga. Kasi radiation, ano ang kwento ng wallet mo? No, kung itatanungin ka, yung ipon mo ba saan papupunta? Hanggang saan yan? Ang mga ating katanungan po for tonight, sa ipon mo ngayon, saan ka makakapunta? Ano? Saan? Meron ka ba mapupuntahan o yung totoo, dyan ka lang sa bahay nyo. Hindi ka naalis kasi yun na yun eh. Sagad na. Sagad na talaga. Again, sa mga nakikinig po sa radyo, pwede ka mag-comment sa ating live. Dito po yan sa 102.7 Star FM Manila Facebook page. I-comment mo na yung sagot. Again, ang ating po katanungan is sa ipon mo ngayon, saan ka makakapunta? Ang hirap ng tanong, no? At abasahin po natin ang mga unang sagot. Sa CR! Talaga naman si Jek-Jek ko. Sa CR ng bahay namin, wala talagang ipon. I know, right? Kung hindi sa CR, sa kusina, sa sala, o kaya sa kwarto na lang. Kaya yung hanggang doon sa labas, kung may gate kayo, gado na lang sa gate. Wala na, ito na talaga tulods. At susunod, sabi niya sa katabing bahay. Oy! Dinamay mo pa si kapitbahay, ha? Sa katabing bahay, para mangutang. Sabi na nga ba, utang-utang ka na naman dyan. Mahirapan ka lalo. Baka ma-stuck ka na sa bahay niyo. Baka mag-quarantine ka na sa inyo. Sige. O sunod, sabi niya naman, hashtag kusina. Kapag nagugutom ka, bubuksan mo yung ref, check mo, wala palang laman. Laman lang tubig. Ganun-ganun na lang. Ikot-ikot na lang tayo. Punta-punta kusina. Kunwari. O kaya, sa CR, maliligo ka. Tapos pupunta ka lang din ng kusina. Asunod, sabi niya, sa barandilya. Ano yung barandilya? Sa barandilya ng house office ko, Maricoy. Taray! Ang taray na may house office, no? Oh, wala ako ng naipon na, pero enjoy naman ako. Ang mahalaga, masaya. Kahit walang pera at

Guys, nakangiti ka, masaya ka, goods na yun. So na nga, sabi niya, good evening, DJ Mon. Yung ipon ko ngayon is makakapunta ako ng Hong Kong. Uy, congratulations! At talagang Hong Kong, hindi mo sinabing itong ipon ko ngayon makakapunta sa QC. Kaya sa Quiapo. Hong Kong talaga. Magkano ba ngayon ang airplane mode? Yung nakita ko, di ba, 99 bukas, nakapiso sale din daw yung mga ticket, airplane ticket Pero hindi ko pa yun natatry, Concernation. Feeling ko naman legit yun, may mga nagaganon talaga. Never ko pa natry, hindi ako hustler sa flight Kung hustler ako, matuturuan ko kayo, bibigyan ko kayo ng tips talaga. Lalo na kung galang-gala ka na, tapos ang ulan-ulan, galang-gala ka pa rin. O, sunod naman, sabi niya, good evening, Adol Yvonne, makaipon ako. Hala, punta ako ng Fairview. Layo ah. O, sa SM Fairview daw siya, yun ang gagawin ko, kumain, gumala, whatever. I love the whatever. Bahala na, whatever that makes me happy. Correct, no? Ang layo ng Fairview na yan. Ayaw nyo ba ng BGC? Punta kayo dyan sa mga Ayala, ganyan. O kaya sa Luneta Park. Mag-park-park muna para outside, fresh air. Baka binaha din sa Luneta. Diba? Sa bandang Kalaw yun Feeling ko binabaha din ata doon. Sunod, sabi niya naman, meron na po. Ako na lang, may pera o personal na mag-ipon. Kaya mo ba ako makabiyahe? Physically na po. Siguro kapag maayos na yung sentence mo, pwede na ako sumama sa biyahe mo. Hindi kita naintindihan. Hindi kita naintindihan, me. Anyway, thank you so much. Ayan, sa mga may balak pang mag-ipon o kaya laban lang sa life, no? Makalayas lang. Tonight, meron pa, of course, good evening DJ Yvonne and Blooms, yung mga concert ng Beanie. Kahit pa Philippine Arena, pupuntahan ko para sa 8. Meow. Kaya mo yan, Bulacan lang, lakarin mo. Diba? Lakarin mo na, Bulacan lang. Yung isa nga, gusto niya Fairview. Ikaw naman, layuan mo pa. Sige, kung hindi pa sapat yung Bulacan, punta ka Zambales. Hanggang sa dulong-dulong-dulo. Tapos pabalik, lakarin mo rin. Para may may sobra pa sa pera mo. Kasi ang gastos din, no? Concernation. Yung mga concert ba, kasama yung pamasahe dyan? Di ba mahal ang mga ticket? Kasama ba pamasahe nyo dyan? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Kasi di ba kapag malayo, may mga service. Yun. Yun lang. Gusto ko lang malaman. O, sunod, sabi niya naman, Ate Yvonne, I earn money in preparation and planning for my birthday next month, October 2026. Hope to be blessed, special month for me. Thank you. Oy, so ang iniipon mo ngayon, ang pupuntahan niyan is para sa birthday mo. Wow, ilang taon ka na? Paspageti ka ha. Kung hindi man spaghetti, wag pa ano ka na lang. Yung peachy-peachy. Sunod! Sabi niya, para sa akin, nasa malapit na mall lang kasi po maliit na pa ang ipon ko. Hindi pa dapat para sa malayo lugar po. Yun lang po, salamat. Diba? Baka hanggang yung ipon natin hanggang punta lang sa grocery, pang pamamalengke, pambili ng isda, ng gulay, ng asin. Wala, mag-grocery ka Kailangan mo na Tsaka essential yun. Ano naman kung konti lang yung pera, di ba? Ano naman kung konti lang yung ipon at hindi pa makalayo. At is meron kaming pang-grocery. Kahit dyan lang. Kahit di ka pwede magbanggit ng mga grocery. Pero ang dami dyan sa Pasig. Ay, Pasig palengke. Di ba? Mga prutas ay talagang mura.
ang mga bilihin sa Pasig Palengke. Ito sunod naman, sabi niya, good PM po sa magandang naman DJ Juan. Para po sa akin, syempre sa family lang. Kasi para din sa kanila, to, ganun. Para rin sa kanila, yung mga ipon mo. Very family-oriented. Ilan ba ang anak mo, Kuya Albert? ilan ba ang pinapakain mo? Sunod naman, sabi niya, sa pera pa ang ipon mo nakakalayo. Yun ang sigurado ako. Ang pera ni Ate Meg ay napupunta sa pera padala. Buti ka pa kasi yung akin napupunta sa parcel. O ano mas gusto mo? O ano yan? May meaning ang pera mo. Napupunta sa kabutihan. Alright! Sunod, sabi niya naman, sa ipon ko na, kaya makapunta sa bahay ni Crush para makita siya. Oh, shucks! Oh, shucks! Ano ba itong nadarama? Sana all, no? Nakakamiss na yung may mga nagkakakrush. Nakakamiss magkakrush. Kinikilig-kilig ka ba? Kahit puro delusyon mo na, puro delusyonal na lang talaga, mami. Ganito ba tayo pag nagtatrabaho na? Wala na ng kilig-kilig. Ay, tingnan natin yan, mga live viewers po natin. Oy, sabi ni Adarna, lalo malakas ang ulan kahit ang sarap magtulog na. Matulog ka na. Para next natin na usap, maiintindihan na kita. Hanggang Lugawan sa Kanto, worth 50 pesos. May masarap mang lugawan dyan, sir. Gusto ko ng lugaw eh. O kaya Pares. Pares na lang. Wala pang ipon, DJ ko. Mahirap yung walang maayos na work. Sana makaipon na ako. Siguro ang una-una kong pupuntahan ay sa Iceland. Kasi gusto kong makakita ng Aurora Borealis at kasama ka, DJ ko. Diba? Diba maganda doon? Hindi pa ako nakakapunta doon, pero for sure maganda talaga doon. Ngayon, nood na lang ng rainbow. Yaan nyo, matapos tong ulan na to, sana makakita tayo ng maraming rainbow. Hello, good evening ganang Miss Yvonne. Musta na? Hi, hello po, tita. How are you? Kamusta na rin ang inyong anakis? No, I hope you're doing fine po at kayong lahat, kayo ng inyong family. Uy, ano ha, tawag dito? Regards kay sa inyong anak. Mag-iipon ako sa ma... Alam mo yung bangko na yan? Yan yung makabagong... Basta... Yung sikat na bangko ngayon, yan ang papalit. Charot! Tiba-tiba ka ba naman sa mga cashback? Hi, tita! Pilisin na yun po. Maulan dito. Ay, naantok nga ako eh. Oh, I'm back! Uy, nga no. You're back! Oh, my answer is hanggang next year kung hindi ko ito magagastos. Gusto ko yun. No, yung pera mo aabot hanggang next year. Basta hindi mo siya gagastusin ngayon. At least, meron ka for the future. Ipon ko kaya makapunta sa Japan para makita ko yung crush ko na si Kana Hashimoto. Kana Hashimoto. Hello, good evening, Miss Yvonne. Good evening din po. Nandiyan naman po si Victor Ultimate na may crush sa'yo. Uy, ikaw si Victor eh. No? Kani-kaninong FB kayo nagtatago ah. Charot. Thank you so much. Alam mo, yung pera lang yan. Hindi ah, yung pera mailap, mahirap hanapin, mahirap kontrolin, mahirap hindi maubos kaagad. Mahirap patagalin. Kaya kung ikaw, kasi nation, siguro galingan mo kung paano mo siya mapapatagal. Yung tipong hanggang next month, may pera ka pa rin. Pero para magawa mo yan, kailangan mo talaga mag-ipon. Ipon muna. Kahit 50-50 pesos. Kailangan ano yun, yung itipirin yung kumot, yung saya. Tama ba yun? Tama ba yung pinagsasabi ko? Oras na po natin.
3 star minutes. Ay, 2 star minutes bago po mag 11 ng gabi. 10:58 in the evening at the Philippine Standard Time. So kung wala nang haabol po sa ating kwentuhan for tonight, ikaw ay mag-ingat at magpahinga kasi masarap din naman matulog. Sabi nga nila, cuddle weather. Oh? Kalaga ba? Ingat po, and tayo ay up until 12 ng madaling araw again. Kasama mo yung sweetie girl, Yvonne and Zarna. Dito lang yan, so 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
0: Good.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: Tradition and natin ating top of the hour news sa oras na ito. Pinadadalo ng Sandigan Bayan 3rd Division ang apat na doktor ni dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa itinakdang pagdinig sa September 10. Ang mga doktor na pinadadalo ay kinabibilangan nila Dr. Roddy D., Rogelio Libarnes, Kurt Allen Sibayan at Rosalio Torres. Nais malaman ng Sandigan Bayan ang medical condition ng mambabatas kung papayagan nila itong manatili sa pagamutan o sa kustodiya na ng Philippine National Police. Personal din pinadadalo si Romualdez sakaling gumanda ang kanyang kalusugan. Kasabay din ito ay didinggin din ng korte ang mosyon ng kampo ni Romualdez na umihiling ng patuloy na makonfine sa pagamutan sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan matapos na makaranas ng anxiety attack at cardiovascular event.
1: Star FM, top of the hour news.

0: Sa Batala Star Nation, sa ibang balita, nagkainitan sina kamanggagawa Party List Representative Elijah Ellie San Fernando at Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino sa kalagitnaan ng deliberasyon para sa panukalang 2027 budget ng ahensya. Nagugat ang tensyon sa usapin ng naantalang pagpapatupad ng dagdag sahod para sa mga minimum wage earner sa National Capital Region. Iniayag ni San Fernando na batay sa order ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Magiging epektibo lamang ang writ of preliminary injunction kung maglalagak ng 10 billion bond ang mga petitioner. Iginit ang mga batas na dahil wala pang inailalagak na bond ang mga kumpanya, walang umiiral na legal na injunction, kaya walang legal na dahilan ang Department of Labor and Employment para ipatigil ang aumento sa sahod. Binigyan din pa ni Representative Ellie na ayon sa Republic Act No. 6727 o Wage Rationalization Act, ang Regional Tripartite of Wages and Productivity Boards ang may eksklusibong kapangyarihan sa pagtatakda ng sahod. Malinaw rin anyang ipinagbabawal sa ilalim ng naturang batas ang pagkapatupad ng injunction ng mga karaniwang korte laban sa desisyon ng Wage Board. Depensa naman ni Secretary Tolentino, ang pagsususpende sa taas sahod ay hindi desisyon ng Department of Labor and Employment kundi pagtalima at paggalang lamang sa umiral na proseso ng batas. Anya, ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihan magdesisyon ukol sa legalidad dito at oras na maglabas ng mataas na hukuman ng utos na ipatupad ang aumento ay agad naman anya itong susundin ng ehensya. Idinagdag pa ni Tolentino na nauunawaan ng Department of Labor and Employment ang kapangangailangan ng mga manggagawang Pilipino na makatanggap ng mas mataas na sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Anya, nararapat lamang na makuha ng mga manggagawa ang aumentong nararapat para sa kanila. Ipinaliwanag na kalihim na nagayin na ang ahensya sa pamagitan ng Office of the Solicitor General ng legal na petisyon upang questionin ang RTC order. Sinusuportahan din naman ng DOLE ang hiwalay na petisyon na inihain ng mga grupo ng manggagawa kabilang ang kamanggagawa partners sa Korte Suprema upang pigilan ng Regional Trial Court sa pagpapawalang visa sa wage order. Sa pagkapatuloy na mainit at talakayan, iginiit San Fernando na walang karapatan ang Department of Labor and Employment na humingi ng pondo para sa taong 2027 kung hindi ito kayang idepensa ang karapatan ng mga manggagawa. Kaya minungkay nito na i-defer o isang tabi ang budget ng ahensya. Gayunman, hindi naaprobahan ang naturang petisyon matapos makakuha lamang ng 7 pabor na boto laban sa 31 na bumoto laban dito.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumatalaman sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Dito sa Bulacan, kasama po namin ang Star FM sa aming laundry shop dahil ang galing sa pagbibigay ng updated information. Makakasabay ka pa sa mga magagandang music dahil talagang makaka-relate ka every hour, every minute. O, diba?
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: The Philippines number one, Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na buka puluhan ng Pilipinas. 8 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:08 in the morning.
5: Star FM across the nation.
9: Antonio Lambada.
10: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: 101.7 Star FM. It's all for you! Para sa Red Star Asia sa buong kapuluan ng Pilipinas, 20 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:20 in the morning.
1: Good morning!
0: Star Asia, happy Wednesday, September 9, 2026. At ganyan din sa mga Star Asia natin, excited ngayong araw dahil marami silang matcha-check out. Dahil 9-9. Di ba? Pagka ganito mga doble-doble. Yung petsa natin, maraming mga discount Diba sa mga online selling platform. Kaya sa mga Star Nation natin, siguraduhin nyo kung mag-check out kayo. Meron kayong pira, ha? Hindi dahil sa maraming mga promo, maraming discount, i-check out nyo na yan. Pero problema, may pera ka ba? Handa mo, marami pa yung sahod, ha? Kailan pa ba yung sahod? 5 days pa ba? 10, 11, 12, 30, 40, 15 o 6 days pa? Well, mga Star Morning Host, mga Star Nation natin na kailangan gumising na pero hinihila na ka din ang kama dahil sa sobrang lamig. Dahil inuulan pa rin tayo, Star Nation. Maya-maya, bibigyan ko po kayo ng update sa ating po may gilagay ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules. At yun din ho sa mga Star Nation natin na nakagising at buhay na para sa another pakikibaka, another na naman pakitrabaho para sa ating pamilya. Magandang morning ho! At syempre ho, sa mga Star Nation naman po natin mga graveyard shift. Onting kembot na lamang, uwian na ha. Kaya itodo-todo pa natin yan ha. Huwag nyo na itodo yung inyong kape. Baka nakadami na kayo ha. And then, my way, Star Nation, magkakaroon sa morning ho sa kailabarong driver, baro, chuper, baro, konduktor. Nakalina na pang madaling araw na buwang biyahe. Binabagtas ang kalsadaan dito sa Metro and Mega Star Manila. Magandang Star Morning ho. Kamusta naman po? Parang kape at pandesal lang, sold na. Hello, everybody. Sorry, siya. Kasasama niyo na ang lingkod hanggang alas 7 na umaga sa ating programang Morning Star Stream. Marami tayong pag-uusapan na kasama kapili ang inyong Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawaran, ang DJ na Heart of sa Hagbol pa at Yummy pa. Rawr! Star DJ at Toja Navarro is my name and music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
0: Dito pa rin po sa inyong ipinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like mo! Share mo!
4: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: Star FM.
6: Basta radio sa FM.
7: Ayos na. Star

Samangang musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: 102.7. 102.7.
1: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio. Antonio Lambada.
1: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Live mo. Share mo.
4: Para sa aris Star Nation sa buong kabluwa na Pilipinas, 28 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabaganda kumbaga, 6:28 in the morning.
6: Good morning!
4: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong star kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
4: Hello po sa lahat ng Star Nation natin na mga nagbe-breakfast ngayon na healthy living. Na kumakain ngayon na kadalang breakfast na isda. Ito, napakasarap ng isda, Star Nation. Oh. Saan merong ilan yan sa mga omega-3 fatty acid at marami pang benefits pa yan, diba? Pero alam ba rin niyo ba, Star Nation, na mayroong isda na matatagpuan lamang sa isang lugar? Ayan po, Star Nation, walang iba kundi ang isdang Tawilis. Na kung saan napakatatanging isda dahil ito ay isa pong endemic dyan po sa Taal Lake sa Batangas. Ibig sabihin po nito, Star Nation, dito lamang ito matatagpuan sa buong mundo. Tawin nyo yan. Ayan po, Star Nation, ay mayroong scientific name na Sardinella Tawilis. At ayon nga ho sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, ito daw ay classified as endangered. Oh! Dahil malaki po ang ibinaba, Star Nation, ng populasyon nito at patuloy itong naapektuhan ng overfishing, pollution, habitat degradation at ilang pa mga problema, Star Nation. At ayon nga din po sa DANFRDI, mahigit 50% po ang ibinaba ng Tawilis production sa pagitan ng 1996 at 2018. Kaya meron nga ang Star Nation na nagaganap na tinatawag na closed fishing season. Yan po tuwing March 1 hanggang April 30. Bakit may ganyan, Star Nation? Ito ay para maprotektahan ang panahon ng pangingitlog ng mga isda. Kaya Star Nation ha, ang Tawilis para po yung VIP sa mundo ng isda. Kasi isa lang yung kanilang address. At yan ay Taal Lake lang. Yan yung kanilang home address. Kaya sa mga Star Nation natin, kung gusto nyo ng isdang Tawilis, aba, puta na at sumugod sa kanilang nag-iisang address. Dyan po yan, Star Nation, sa Taal Lake sa Batangas.
3: Star Trivia Number 2.
4: Star Nation, isa sa mga alaga natin sa ating mga tahanan ay walang iba kundi ang mga pusa. Kung saan ang mga pusa ay minsan hindi mo mawari kung ano ang kanilang mga mood. Minsan biglang mga kalmot. Minsan malambing. Pero to, Star Nation, ha, ito ang wag na wag niyong gawin. Alam ba rin niyo ba, Star Nation, na hindi dapat hinihila ang buntot ng mga pusa? Hindi ito parang laruan, Star Nation, na pwedeng hatakin, ha, kapag trip mong makipaglaro. Dahil ang buntot, Star Nation, ng pusa ay bahagi po ng kanilang spinal column. At may mga nerve na may kinalaman sa galaw at sensation nila. Kaya nga ho sa veterinary sources, ang bigla o malakas daw na paghila ng buntot o sa buntot ay maaari po magdulot ng matinding sakit at nerve damage. At sa malulubang kaso, Star Nation, maaari raw maapektuhan ang paggalaw o pagkontrol sa pag-ihi at pagdumi ng isang pusa. Kaya kung may pusa ka sa bahay, Star Nation, huwag gawing pulling contest ang buntot niya. Okay? Dahil siguradong siya ang mananalo at ikaw ang may kalmot. At isa pa, Star Nation, kapag natatakot o nasasaktan ng pusa, pwedeng kumagat o kumalmot bilang natural na pagtatanggol sa kanilang sarili. Kaya pet lovers, ang tamang pagmamahal sa pusa ay gentle petting lang, hindi gentle pulling. Yes, Star Nation, ang ating Star Trivia. Para sa inyong Star Kalaman, ha? Oras, subukan buluhan ng Pilipinas. 33 Star Minuto na. Makalipas na sa 6 na nagmamaganda kumbaga. 6:33 in the morning.
0: Good morning!
4: Palagitugan tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo! Share mo!
3: Star Trivia! Para sa iyong Star Kaalaman.
2: 102.7
6: Star FM.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano.
9: T-shirt.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
7: Sanglang.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
7: Basta loan.
17: Sa Cebuana.
11: Goods ka!
7: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano.
9: T-Shirt.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
7: Sanglang.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
7: Basta loan.
17: Sa Cebuana.
11: Goods ka!
7: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
18: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
5: Mmm! Holiday!
18: Almusalin ng nam.
5: Good morning!
18: Pagtanghalian.
5: Uy, may birthday ba?
18: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
5: Wow! Manood sa Buwana!
18: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
5: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
19: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
20: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
19: Orokan Icebox?
20: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
19: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
20: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
19: Ayos, ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.

Star Nation, mula rito sa ating Star for Weather Center. Narito na po ang ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Miyerkules, September 9, 2026. Ito nga, Star Nation, ay asahan pa rin po ang makakaranas pa rin po ng mga pag-uulan. Malaking bahagi po ng Luzon at maging po ang Visayas. Yan dahil pa rin po yan sa Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Asahan pa rin po, Star Nation, ang buong araw na pag-ulan na dyan po sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at maging sa Occidental Mindoro. Habang yung trough po o yung butod po ng Tropical Depression Crovan ay nakaka-apekto naman po sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at maging sa Aurora. Kaya asahan po ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagidlat. Habang Southwest Monsoon din po ang nakaka-apekto naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, Aklan at Atike. Kayo din po, Star Nation, sa natitirang bahagi ng Visayas, asahan po ang maulap hanggang sa maulap na

0: Maging sa Tacloban, aabot ako ng temperatura ng 34 to 35 degrees Celsius. Habang sa Iloilo naman ay hanggang 32 degrees Celsius sa kanilang mararanasan na temperatura. Habang sa Mindanao naman po, particular po dyan po sa Metro Davao, at tagi sa Zamboanga at Cagayan de Oro, hayagan 34 degrees Celsius. Star Nation, sumikat ka ho si Aring Araw kanina 45 star minutes after 5 in the morning. Taas sa lulubog naman po ito ng 2 star minuto makalipas ang alas 6 mamayang gabi. Star Nation, lagi palala ni Star DJ Antonio Nambada. Huwag kalimutan magbaho ng payong, tubig, iwas dehydration at syempre mahabang-mahabang pasensya. Mula rito sa Star FM Weather Center, yan ang ating ulat panahon. Atin sa inyo ng 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Manila's best music station. Star FM.
2: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
3: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
4: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
3: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
4: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise. Masigla.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Share
2: mo! Ano sa Star Asia, Cebu, Abluwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. Itong star minuto na lang, anim na star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga, 6:54 in the morning.
4: Good morning!
2: Hello po sa lahat mga Star Nation natin na inuulan ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito. At panigurado, marami na sinasabi, panigurado na naman, hirap na naman ako makasakay. Kaya sa mga kapag ganito umulan, Star Nation, alam nyo na dapat yung drill. Kailangan mas maaga tayong umalis. Wala na tayong magagawa, ha? Hindi yung traffic yung nag-a-adjust, dapat tayo yung nag-a-adjust. Ay, nako. Anyway, my way, Star Nation, agad dito na lang po ating programang Morning Star Sweep. Muna tayo mag-ardigan, ha? Mamaya po alas 8 na umaga, 8 to 11 in the morning. Para po sa programang It's All For You. Pero for the meantime, para kompleto sirkado sa ating magahan, susunod na po mga nagbabagang balita sa loob at naman sa bansa. Iatid po sa atin yan ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Stationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo!
2: Huwag kalimutan di like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para update tayo sa mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Muli tayo mag-artigan, Star Nation, mamaya po alas 8 na umaga, ha? Kaya dyan lamang po kayo at palatina nakatutok. Ito pa rin po sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
5: Star FM.
2: Star Nation, papatanggal ng kolesterol sa ating katawan. Here's Amber Marcus Davis para sa awiting Kambot. Ikambot mo na yan. Star DJ Antonio Navarra is my name. Good morning.

0: Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Miyerkules, ikasyam na araw sa buwan ng Setyembre taong 2026 at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 107 days before Christmas Day.
2: Sa ating mga headlines, defense team sa impeachment trial nagmukrahi ng mga eksperto bilang posibleng amicus curiae. Yan ay sa paghimay ng ilang kontrobersyal na usapin sa impeachment trial.
3: Ang prosekusyon ng mga lumakas sa planong ipasa sa Pinas si Vice President Sara Duterte matapos ang apat na impeachment articles. Samantalang ang prosekusyon ay binawasan rin ng mga testigo para pabilisin ang paglilitis.
2: Ang Department of Labor and Employment Secretary na si Francis Tolentino at si Representative San Fernando na lupang nagkainitan kaugnay ng usapin sa mga manggagawa dyan sa budget deliberation ng Kongreso.
3: Abangan mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump kinilala ang ilang nasawi sa 9-11 attack sa pagsisimula ng pagunitan ng ika-25th year ng terror attack. Samantala, 73 naman na italang sugatan sa pag-atake ng Houthi rebels sa apat na lungsod sa Saudi Arabia.
2: Abangan sa ating balitang palakasan, 7 boksingero ng ating bansa sa sabak para sa Asian Games na lalahukan ng Pilipinas. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagkaroon ng mainitang balitaktakan sa pagitan ni na Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando at Labor Secretary Francis Tolentino. Yan ay dyan sa House Budget Hearing kaugnay ng 85 pesos minimum wage hike sa Metro Manila. Iginigit kasi ni San Fernando kay Secretary Tolentino ang mandato ng Department of Labor and Employment na dapat ipatupad ang naturang dagdag na sahod sa kasalukuyang hindi nga naipapairal dahil sa kautusan ng lokal na korte na kahold ang wage increase habang hinihintay ang magiging desisyon ng Supreme Court sa petisyong kumikustyon sa wage order. Patuloy naman na naninindigan si San Fernando na dapat ay malinaw ang naging papel at mandato ng Labor Department sa pagpapatupad ng wage hike habang nakabinbin ang ruling ng Korte Suprema hinggil sa naturang usapin. Narito ang bahagi ng sagutan ni na Labor Secretary Tolentino at Representative San Fernando.
4: At the end of it all, sinasabi nyo, hindi nyo ipapatupad yung dagdag sahod.
5: Wala po akong sinabing ganun.
4: O di, ipapatupad nyo po yung dagdag sahod.
5: Ito po ay nakasalalay sa desisyon ng
4: Osgato. Hindi nga, Mr. Secretary. Mr. Secretary.
5: Kahit po lumabas po ito sa
4: meron,
5: social media.
4: Yes.
5: Po ay, tayo po ay miyembro ng bar at kumikinikilala natin ang supremacy of the law through our judicial institutions. So pag sinabi po ng husgado, ipatupad nyo mamaya, ipapatupad na po natin mamaya. Pag sinabi po ng husgado, ipatupad nyo bukas, ipapatupad natin bukas. Tayo po ay nagpaisa ilalim sa batas, sa husgado, kagaya na rin po ng ginawa nyo nung kayo ay nag-file ng certiorari sa Supreme Court, kayo ay nagpailalim sa puder ng kataas-taasang hukuman. At hinihintay nyo, hinihintay ko rin with bated breath kung ano man po ang kalalabasan nun sa Supreme Court.
4: Sige po. Alam niyo po, tayo kaya nating magantay eh. Pero mga minimum wage earner na araw-araw inaagawan ng 60 pesos, maliit man sa pandinig natin, malaking bagay yan sa buhay ng mga minimum wage earner. Yan po yung dahilan kung bakit nagagalit tayo. Dahil naririnig mismo natin sa dole, hindi nyo kayang tindigan kung ano yung mandato ninyo. Napakahaba po ng explanation, pero hindi nyo kayang ipagtanggol man lang yung mga minimum wage earner. Kaya kung hindi nyo po kayang ipagtanggol yung mga manggagawa, wala po kayong karapatan na humingi ng budget na nanggaling din naman sa pawis, dugo at sakripisyo ng mga manggagawang minimum wage earner.
2: Bagian mga kabombo ng mainit na balitaktakan sa pagitan ni na Labor Secretary Francis Tolentino at Representative Elisan Fernando ng Kamanggagawa Party List.
3: Sa iba pang mga balita ay giniit ni Senator Judge Robin Padilla na dapat pairalin at sundin ang konstitusyon kasunod ng pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo tungkol sa kinakailangang bilang ng boto ng mga Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Padilla, hindi maaaring humanap ng paraan para baguhin o lampasan ang nakasaad sa konstitusyon. Kung nais saan niya itong amyendahan, dapat itong isailalim sa tamang proseso sa pamamagitan ng constitutional amendment. Binigyan din ni Padilla na hindi niya sinasabing siya ang eksperto sa usaping legal o constitutional law at inamin niyang hindi mataas ang kanyang pinag-aralan. Gayunman, sinabi niyang handa niyang ipaglaban ang konstitusyon hanggang sa huling bahagi ng kanyang buhay.
6: Po ay hindi nagmamagalin dito. Ako po yung ex-convict. Isa lang po ang gusto kong malaman po ninyong lahat. Hindi po ganyang kataas ang pinag-aralan ko. Pero ipaglalaban ko ang konstitusyon na ito hanggang sa dulo ng aking buhay. Maraming salamat po.
3: Itong pahayag ni Padilla ay bahagi ng diskusyon ng mga Senator Judges sa voting requirement para sa impeachment case laban kay Vice President Duterte na isa sa mga usaping tinatalakay ng Senado bilang impeachment court.
2: Okay pa rin ang usapin ng impeachment trial, inihayag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na mayroon ng mga paunang napag-usapan na pangalan ang kanilang kampo na maaaring imungkahi bilang amicus curiae o itinuturing ho na friend of the court. Yan ay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, hindi muna tinukoy ni Poa ang mga pangalan dahil hindi pa umano na kukontak o nakakausap ng impeachment court ang mga ito na posibleng maging amicus curiae. Aniya, hindi rin na nararapat na pangalanan sila agad-agad bilang paggalang na rin sa naturang mga eksperto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
7: Meron na po, meron na ang mga initial na pag-uusap, although I cannot disclose because hindi pa naman ako contact ng impeachment court. And I think I agree with the statement made by the presiding officer kanina that it would be improper to name names kasi hindi pa sila nakokontact out of due respect for these people also because, you know, these are experts. Pananaw ko kasi, hindi naman siguro ito sub judice, no? But sa pananaw ko, hindi pwede dahil may chance na ito yung umakyat sa kanila. So it would be medyo may conflict kasi dyan kung sila mismo ang we don't want to put them in that position, no? Kasi bakit hindi current justices? Kasi may chance na kung anong mangyari dito may posibilidad na umakyat sa Supreme Court para sa kanilang decision rin.
2: Bagi ang mapahayag na Attorney Michael Poa, ang amicus curiae ay isang Latin word na tumutukoy bilang friend of court. Amici curiae naman kung ito ay plural. Ayon nga kay Attorney Poa, kabilang sa posibleng ikonsulta ang mga retiradong magistrado at constitutional experts, partikular na dun sa mga usapin tungkol sa interpretasyon ng konstitusyon. Tumanggi naman ang ilan na maglabas ng mga pahiwatig kung sino-sino ang mga ito at tuluyang pipiliin ng korte ay kalayaan na ng mismong impeachment court. Nagpasalamat naman si Poa kay Presiding Officer Chis Escudero sa pagbibigay ng pagkakataon sa prosekusyon at depensa na magmungkahi ng mga eksperto. Anya, maghihintay sila sa Setyembre 16 para malaman kung sino ang mapipili bilang amicus curiae ng impeachment court. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Michael Poa.
7: Slightly, katulad ng nabanggit ng ating presiding officer and maybe constitutional experts. Diba? So I don't want to also speculate kung sino ang mapipili. Of course, we would like to thank the presiding officer na binibigyan ng pagkakataon ng bawat panig na magbigay ng mga suggestion namin. We'll just have to wait for September 16 kung sino ang mapipili. But most likely, definitely, mga experts interpretation ng Constitution.
2: Tinigyan ni Attorney Michael Poa kaugnay sa pagpili ng mga amicus curiae o kukonsultahin ng mga eksperto ituturing bilang friend of court.
3: Kung pa rin tayo maya-maya mga kabombaster nation sa panig ng ating news team dyan sa bahagi ng Senado ng Pilipinas dahil ang impeachment court ay magdedesisyon sa Setyembre 23 kaugnay naman dito sa voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Balikan natin ang linya mamaya ni Bombo Angelo Aganahan. Samantala, Bombo Dennis.
2: Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, iginigit ni Attorney Mel Santa Maria, isang dean ng College of Law, na maling interpretasyon sa konstitusyon ang paniniwalang hindi maaaring magbigay ng sariling interpretasyon ng impeachment court at kailangan ito na ipagpaliban sa Supreme Court ang naturang usapin. Ayon kay Dean Santa Maria, hindi isang subordinate administrative agency ang impeachment court dahil direkta ito na nilikha ng konstitusyon. Binigyan din umano ng kapangyarihan ang naturang body na gumawa ng sariling rules of procedure na kalakip ng likas na otoridad na bigyan ng kahulugan ang mga panuntunan at constitutional provisions na namamahala sa pamamahala dyan sa paglilitis. Binigyan din ng naturang abogado na nasa Senado ang sole power to try and decide all cases of impeachment. Anya, hindi nangangahulugan na kailangang ipaubaya sa judiciary ang interpretasyon sa voting threshold ng impeachment court at maari lamang umano na makialam ang Supreme Court kung may grave abuse of discretion. Sinabi ni Dean Santa Maria na ang impeachment court ay may parehong otoridad at obligasyon bilang kahulugan ang Article number 11, Section 3, Subparagraph 6 ng Constitution at yung independent na pagganap doon sa tungkulin nito. Dahil dyan ay suportado niya ang hakbang ni Presiding Officer Chis Escudero na magsagawa ng arguments para sa pagpapasya sa naturang usapin ng two-thirds voting requirements. Dapat na tayo mga kabombo dyan sa mga update kaugnay ng mga kaganapan sa impeachment court itong nakalipas una araw at kung anong aktibidad ang nakatakda rin na idaos ngayong araw, lalo pa wala hong impeachment trial ngayong araw. Alamin natin ang mga update tinggil dito sa impeachment court na magdidesisyon sa Setyembre 23 para sa voting threshold. May ulat si Bombo Angelo Aganahan.
8: Bombo Dennis, magdedesisyon muli ang Senate Impeachment Court sa September 23 kung mananatili ang 16 na botong bilang na kinakailangang threshold para sa pang-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito ay matapos payagan ng impeachment court ang pagdinig sa motion ng Senator Judge Erwin Tulpo na kwestiyonin ang paggamit sa lahat ng 24 na senador bilang basihan ng pagkwenta ng two-thirds o 16 na boto. Bago ang mismong botohan, pakikinggan muna sa September 16 ang mga amici curiae o mga eksperto sa constitutional law na inaasahang magbibigay ng kanilang opinyon sa usapin. Pagkatapos ito, isasagawa naman sa September 23 ang oral arguments ng prosecution at defense team kung saan bibigyan ang bawat panig ng 15 minutes upang ilahad ang kanilang posisyon. Pagkatapos ng oral arguments, saka boboto ang impeachment court para tuluyang resolbahin kung mananatili o mababago ang naunang ruling na 16 na kinakailangang boto para sa conviction. O ganyan, balikan natin ang mga naging pahayag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero.
9: 32 of our impeachment rules state that any appeal or reconsideration from a ruling of the chair shall be decided without debate by ayes and nays. However, given the sensitive and serious nature of this issue and topic, as discussed earlier with counsel for the parties and the senator judges, we will be enlisting the opinion and assistance of amici curiae or friends of the court, so to speak, in order to give their opinion with respect to this issue, and we'll be scheduling as well oral arguments from both of the parties so that they will be heard on this matter. During the break as well, upon consultation and accession of the parties, both parties for the prosecution and the respondent, we will try to schedule the calling of the amici curiae on September 16. So we will not have any trial on the 16th, and instead we'll hear the amici curiae on this matter.
8: Samantala, Bumbo Dennis, ipinaliwanag naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na mga retiradong Supreme Court justices at law expert ang maaaring ikonsidera na amici curiae dahil maaaring magkaroon umano ng pagtatalo sakaling umakyat sa Korte Suprema ang usapin. Dagdag pa ni Tunggol, hindi lang limitado sa Supreme Court justices ang maaaring maging amici curiae. Lahat umano ng posibleng legal luminaries ay maaaring ikonsidera ng presiding officer upang pakinggan ng mga Senate judge ang lahat ng panig na makakatulong sa kanilang magiging poto. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
10: The opinions of the amicus curiae will be taken with a great consideration by the senator judges. So when they vote, isa sa mga amicus curiae siguro sasabihin yan, yung point of view na ganyan, na wag na lang kayo bumoto, hayaan nyo na lang yung Supreme Court mag-decide. Of course, we're expecting one of the parties to also argue that. So depende po yan, no? So that's within the realm of possibility na pwedeng ilat tag na lang o hayaan na lang ang Supreme Court mag-decide at huwag na lang bumoto.
8: Kaugnay nito, sinabi naman ni Tunggol na maaaring imungkahi rin ng amici curiae sa mga senator judge na ipaubaya ng desisyon sa Korte Suprema, ngunit isa lamang aniya itong posibilidad at nakadepende sa mga senador hukom ang magiging desisyon ukol rito. Nauna ng question ni Senator Pia Cayetano kung maaari bang gawin ng impeachment court ang naturang butuhan gayong ang nakasaad sa ruling ni Presiding Officer Escudero noong July 6. Ang sino mang may reklamo sa naturang desisyon ng korte ay maaaring dumulog sa Korte Suprema. Binigyan din naman itong goal na sinabi na ni Escudero na noong nagruling ito na hindi malabong mayroong muling magbukas ng usapin patungkol sa threshold kung kaya't nais sana ng presiding officer na maging pinal na ang kanyang naging ruling. Gayunman, pagpapaliwanag nitong goal dahil may nag-motion na Senator Judge, dapat idaan ito sa due process ng impeachment court alinsunod sa Rule 22 at Rule 6 ng Senate Impeachment Rules. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
10: Presiding officer, when he ruled on July 16, really considered na that question is unavoidable from the start. So, kaya nga po, he wants as much as possible na yun na yung final ruling sana on the matter. However, since there is a senator judge who moved or manifested about that ruling, so the presiding officer considered it as an appeal of his ruling of July 6. Kaya po, base po sa Rule 22 at saka Rule 6 ng Senate Impeachment Rules, kailangan pong maringgan yung parties pati yung magkabilang panig para po at pagbobotohan po yon ng simple majority of those constituting a quorum.
8: Samantala, nilino naman ng impeachment court na ang usapin sa butuhan ng threshold ay hiwalay na usapin ng boto ng mga senator judge para sa conviction o acquittal ng vice presidente. Piniliwanag nitong goal na ito'y usapin kung riripasuhin ba ng mga senador hukom ang naging ruling ng presiding officer na pinagbatayan ang 24 na senador para sa 16 na botong threshold.
11: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Oras natin, 18 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sa ibang mga balita naman tayo, umaasa si Interior Secretary John Vicrimulya na maaprubahan ng Sandigan Bayan ang kanilang ipapasa na mosyon para mailipat sa Philippine National Police General Hospital itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Rimulya na mayroong kakayahan ang Philippine National Police General Hospital kung ano rin ang mayroon sa private hospital kung saan nananatiling nakakonfine ang naturang mambabatas. Tanging papayagan lamang na makabisita ang mga abogado nito at ang immediate family members ng mambabatas. Inatasan na rin ni Rimulya ang mga opisyal ng New Quezon City Jail dyan sa Payatas Road na ihanda na rin ang selda para kay dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary John Vicrimulya.
12: Kami po ay magmo-motion for custody ni Martin Romualdez para dalhin sa Camp Crame Hospital. Ayun po ang gagawin ng initial step namin para under the formal custody bibigyan lang na namin ng visitation and practicing rights ang kanyang mga doktor para pwede silang pumunta sa Camp Crame. That motion will be filed later or tomorrow para maklaro lang sa inyo na hindi kami pumapayag sa Cardinal Santos. Kaya naman namin sa Crame yan, but it's up to the discretion of the courts kung papayagan siyang ilipat na sa Crame.
2: Lagi yan ang mga pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
3: Sa bahaging ito, kuha pa tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team, ang House Prosecution Panel, planong ipasupina si Vice President Sir Duterte matapos ang apat na impeachment articles at binawasan rin ang mga testigo para pabilisin ang kaso laban sa Vice Presidente. May balita dyan si Bombo Analyst Subirano.
13: Planong humiling ng subpoena ang House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte sa sandaling matapos nitong ilatag sa Senado ang kaso sa lahat ng apat na impeachment articles. Ayon kay Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi pa agad hihilingin ang subpoena. Isusulong ito matapos makumpleto ng prosecution ang presentasyon sa apat na articles. Nagpasya rin ang prosecution na huwag nang iharap ang 15 natitirang testigo para sa Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit at paglusay ng confidential funds. Kabilang sa hindi tatawaging testigo, si Napolis Major Jovelyn Magay, Sunshine Fajarda at Brasilio Sabaldan. Dahil dito, magre-rest na ang prosecution sa Article 1. Maliban sa posibilidad na iharap si VP Duterte sa pagtatapos ng buong presentasyon. Ayon pa kay Tolosa, nakatuon ang mga testimonya at dokumentong naiharap sa pananagutan ni VP Sara kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
14: Now, since lahat yan, narinig natin, tinuturo nilang Vice Presidente, gusto namin bigay na yung opportunity sa Senator Judges, pakinggan natin siya para makapagpaliwanag siya. So, we reserve the right to call her as a witness, pero hindi pa namin yung ginawa this time dahil again, as explained by Attorney Kapunan, ang magiging testimonya na will be relevant not only with respect to the Article on Confidential Funds, pati na yung susunod na unexplained wealth. So, ang plano namin, no, intention is tatawagin siya pagtapos na lahat.
13: Malaki na umano ang ginawa ng House Prosecution para mapabilis ang impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Tolosa, binawasan na ng panel ang bilang ng mga testigong ihaharap nito upang paikliin ang paglilitis. Sa Article 4 of Grave Threats, 3 testigo lamang ang iniharap mula sa mahigit 10. Sa Article 1 naman o Confidential Funds, ibinaba ng prosecution ang witness list mula sa halos 30 hanggang sa 10. Sa Lunes, tatalakayin na ng prosecution ang Article 2 o Unexplained Wealth kung saan nakasalalay ang mga alegasyon sa umano'y mga bank account at insurance policy ni VP Sara. Kahapon, naghain ang prosecution ng 104-point request for admission kay Duterte kaugnay ng halos 1,800 documents na isinumite ng mga banko at insurance company. Ayon sa prosecution, kung kukumpirmahin ito ni VP Sara ang mga account na iniuugnay sa kanya at sa kanyang asawa, maaring hindi na kailangang iharap ang hindi bababa sa 15 testigo tungkol sa kanyang mga transaksyong pinansyal. Humingi ang depensa ng 15 araw para suriin at sagutin ang nasabing request. Pinayagan ito ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero at sinabing hindi na ito maaaring palawigin pa. Pakinggan natin muli si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
14: When you sent it to her, sabi niya hindi. So since yan ang narinig natin, ang decision namin dito, hindi na namin pa, we will not burden the impeachment court anymore by presenting additional evidence which will just be cumulative in nature. Para sa amin, ang narinig natin, sapat na yan para sa amin, no, na kumbaga, when I say sapat, meaning yung evidentiary targets namin, we've met them already. But of course, to be clear, no, at the end of the day, kung sapat yan to reach a conviction or not, that is a determination to be made by the Senator Judges. Ang sinasabi namin sapat na sa amin na satisfy na dun sa mga evidentiary targets namin.
13: Samantala, nais naman ng prosecution na marinig mismo ang panig ni BP Sara kaugnay sa mga alegasyong ito at hinikayat siyang humarap sa impeachment process upang patunayan ang kanyang pahayag na wala siyang kasalanan. Ayon kay Bukidnon Representative at Prosecutor Jonathan Kit Flores, dapat ipaliwanag ni BP Sara ang mga desisyon sa paggamit ng confidential funds. Sa ngayon, hindi pa pinal ang desisyon na ipatawag si BP Sara. Inireserba lamang ng prosecution ang karapatang gawin ito. Ayon pa kay Flores, nais nilang marinig ang paliwanag ni BP Sara tungkol sa confidential funds at iba pang alegasyon sa impeachment trial. Pakinggan natin si Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores.
15: Intend to call her because we want to answer, well, we want her to answer questions, of course. It's the intention is not like to call her just to make sure na hindi siya sisipot or to invoke certain rights. But that's totally beyond the point. You wouldn't call someone na sa tingin mong ayaw sumagot, diba? You want to call them nga kasi gusto nyo na may questions kayo that you want her to answer, no? But again, going back on whether she can be called or not, that would totally depend on the decision of the impeachment court sitting, the Senate sitting as an impeachment court. So, decision nila yon. But sa sinabi nga kanina na may intention na gusto na may patawag, di ba? So, it's not like parang pinaglalaruan lang namin kung sisipot ba or hindi, di ba? Natural. Gusto namin sumipot para sumagot. Yun ang intention doon.
16: Mula dito sa Senado, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
3: Sa iba pang usapin, mga kabombo extranation, kabilang sa mga prioridad ng Department of Interior and Local Government sa pagpapatupad ng mga arrest or warrant at paghahanap sa mga wanted na katulad ni na former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Senator Ronald Mato de la Rosa at itong negosyanteng si Atong Ang, ayon kay Interior and Secretary John Vic Rimulya, nahaharap itong si Ko sa plunder case kaugnay ng umalis 7.4 billion pesos na kickback scheme sa mga proyekto ng gobyerno, kabilang dito ang flood control projects. Kasalukuyang tinutugis siya ng mga otoridad matapos manatili sa labas ng bansa at sinabi ni Rimulya na pupunta siya sa France upang i-follow up sa international police sa panibagong request para dito sa red notice laban kay Ko. Samantala, sinabi ni Rimulya na nakikipag-negosasyon ng mga otoridad kaugnay ng mga umano'y makapangyarihang taong nagpoprotekta naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Patuloy rin na pagtugis kay Atong Ang na nahaharap sa kaso kaugnay ng pagkawalaan ng mga sabungero. Kasunod ito na pag-aresto kay former House Speaker Martin Romualdez noong Setyembre 7, kaugnay na kaparehong 7.4 billion pesos na plunder case. Ayon sa Department of Interior and Local Government, patuloy ang paghahanap sa iba pang akusado at pagpapatupad ng mga warrant laban sa mga itinuturing na wanted.
2: Para sa atin mga kabombo, sa buong kapuluhan, 28 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Maring itinanggi ni Attorney Israeli Tutorion, isa sa mga abogado ni Senator Bato de la Rosa, na meron siyang personal na kaalaman tungkol sa sinasabing very powerful people na umano'y nagpuprotekta sa nagtatagong senador. Kasunod dito ng pahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya na alam na ng mga otoridad ang kinaroroonan ni de la Rosa. Gayunman, sinabi ni Rimulya na nagpapatuloy ang pakikipag-negosasyon sa umano'y mga protektor ng naturang senador dahil may kinalaman umano sa sitwasyon ang posibilidad ng body bags at ayon naman kay Torion, ang tanging protektor na kinikilala ni de la Rosa ay ang Diyos dahil kilala umano ang naturang mambabatas bilang isang taong malalim ang pananampalataya. Nanawagan din si Torion kay de la Rosa na pag-isipan ang kasalukuyang polisiya ng gobyerno kaugnay ng pagsuko ng mga Pilipino sa International Criminal Court habang patuloy siya na pinaghahanap ng mga otoridad sa bisa ng isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court.
3: Sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating news team, itong mga kaso naman ng leptospirosis sa Maynila pumalo na sa higit 1,000 itong gamot kontra sa sakit dulot ng baha. Ipinamamahagi naman sa mga health centers ng Luzon. Yan ang mga balita tinutukan ni Bombo Gran Tilario.
17: 1,000 ang naitala mga kaso ng sakit na leptospirosis sa lungsod ng Maynila ngayong Setyembre kasabay na mga pagulang nararanasan. Batay sa datos ng Manila Health Department, sumula unang araw ng taon hanggang kahapon, pumalo na ito sa 1,051 ang leptospirosis cases sa lungsod. Dahil sa pagdami ng mga kaso ng sakit, hinimok ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang publiko na huwag mag-atubiling kumuha ng gamot na doxycycline. Libre anya itong ipinamamahagi sa mga ospital at health centers sa lungsod, mapa-estudyante, residente ng Maynila at miski hindi ay maaaring makakuha.
18: Kung kayo nabaha, huwag ko kayong mag-aalanganin pumunta sa mga health center natin o hospital na pag-aari ng lungsod ng Maynila. May available po tayong doxycycline. Ito ay isang gamot na maaaring makatulong additional protection sa inyong lab.
17: Alinsunod dito, paalala ng alkalde na patuloy na mag-ingat lalo pat ang ilang parte ng lungsod ay kadalasan ng nakararanas ng pagbaha.
18: Pag umulan na naman ng malakas, malamang magbaha na naman po ang iba't ibang bahagi ng Maynila. At ang tanging paalala ko po, mag-iingat po kayo kung kaya lang natin o kung kaya lang. So far naman, on average, we're okay. Pag may bagyo, we're okay. May mga baha talaga tayong constant na area. Pero maraming area naman talaga na resolve na. But we still need to improve. Hopefully, the national government, through the report, ay maayos na yung mga blood control projects na nasimulan sa ating bansa, sa ating lungsod o sa Metro Manila.
17: Nitong Lunes, tuluyan ng itinuturing bilang epidemya ang leptospirosis sa Maynila kung saan umabot na sa full capacity ang ilang ospital ng lungsod, kung kaya't pinakiusapan ang publiko na huwag nang hintayin pang lumala ang sakit at agad magpakonsulta lalo na kung may nararamdamang sintomas. Kaugnay dito, isinusulong naman ni Marikina First District Representative Marcy Teodoro ang pagpapalakas at pati pagpapalawak ng ospital sa lungsod. Panawagan niya na mas mapagbuti ang pangangalaga sa mga pasyente na bumisita sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center ng Department of Health. Nakatanggap kasi sila ng ilang mga reklamo patungkol sa serbisyo nito kung kaya tinignan ang kalagayan ng mga pasyente. Sinuri din ang mga pangangailangan ng ospital, partikular ang nakalang pondo, mga pasilidad, manpower at serbisyong medikal. Kaya naman hinimok nito ang pamunuan ng ospital na unahin ang kapakanan at pangangailangan ng mga pasyente nasa kanilang pangangalaga. Bilang Vice Chairperson ng Committee on Appropriations ng Kongreso, titiyakin anya na mabibigyan ito ng sapat na pondo para mapalakas ang serbisyo. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Health hinggil sa pag-inom ng gamot na doxycycline. Anilay, dapat magpakonsulta muna sa pinakamalapit na health facility sa lugar upang mabigyan ng tamang reseta at pag-inom ng gamot. Binigyan din ng kaguran na sundin lamang ang dosage at paraan ng pag-inom na nireseta o ipinayo ng doktor. Habang hindi naman inire-rekomenda ang nabanggit na gamot para sa mga buntis, nagpapasuso at mga batang edad, 8 pababa.
19: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: At bago tayo mapatuloy sa ating balitaan, mga kabobots, Tarnation, usapang food supplement for kids, muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may Cheer for Syrup na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chickatings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine, at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, proud na proud si mommy. Mahalagang paalala, ang Cheer for Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa mga pagpapatuloy pa ng mga balita, kinundinan ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro ang isang handwritten note na ipinasa sa kanya habang nagsasalita sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea na niya ay nagmula sa isang tao na may kaugnayan sa Chinese government. Ayon kay Teodoro, ang naturang note ay isang uri ng panggigipit, pambubuli at aggression. At binasa niya sa harap ng audience ang nilalaman nito na anya ay kahawig ng mga pahayag na paulit-ulit na ginagamit ng Chinese Foreign Ministry kaugnay ng West Philippine Sea. Binigyang din ng kalihim na hindi lamang nito binabastos ang international law, kundi maging ang South Korea bilang host country at ang mga dumadalo sa naturang forum. Nanawagan siya sa China na magpakita ng higit na disiplina at respeto sa mga international forum na idinaraos. Narito ang bahagi ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chudoro.
20: International law, unfortunately, just like I have a note here. I think this is from China. You should have joined the. And may I read it? China's position on the South China Sea arbitration is clear, consistent, and firm. They have no position. The arbitration violates fundamental principles of international law. So what you signed, UNCLOS, you mean violates international law. That's what you mean. The so-called award is illegal, null, and void, so say you, and has no binding force because you don't want to be subjected to UNCLOS. China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost, and opposes it and will never accept any claim or action arising from it. These are words slipped to me. And there is a legal principle called res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. How can you deal with a country in an international forum beyond the question asked to me, disrespecting the organizers of this forum? How do you expect to deal with it civilly? I ask you the question, is this the right paper to pose to me when I'm being asked a question on the floor? And how will you treat this kind of behavior? It not only disrespects, shows, if this is a Chinese position sent to me, it not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded, that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do. Now, thank you very much. In Filipino, maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti. You can translate it in your own language.
2: Pagyan ng mga pahayag, bagamat mahinahon, ngunit malakas ang punto na sinabi nitong si Defense Secretary Gilbert Chudoro habang ito ay dumadalo sa isang aktibidad dyan sa South Korea. Gayunman, hindi pa natukoy kung sino ang nag-abot ng naturang note at kung tunay itong nagmula sa isang kinatawan o associate ng China. Sa parehong forum, mga kabombo, ay iginit ni Chudoro ang kahalagahan ng rule-based international order at ang patuloy na pagtindig ng Pilipinas laban sa anumang agresyon sa teritoryo nito at ipinagtatanggol sa kabila ng mga hakbang na ginagawa ng higanting bansa laban sa Pilipinas. Sa karagdagan pa nating balita, kaugnay pa rin ang naturang mga usapin. Nagbabala ngayon ang Armed Forces of the Philippines sa mga mas tumitindi pa na propaganda ng Chinese Communist Party kaugnay ng usapin ng pag-aangkin ng China sa ilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ito'y makaraang umikot sa internet ang mga naratibo ng China hinggil sa pag-aangkin ito sa Batanes at pagsulpot ng Chinese research vessel dyan sa Bajo de Masinloc. Gayun din ang mapanganib ng mga hakbang ng mga eroplano ng People's Liberation Army at yung kanilang Air Force sa mga air assets ng Pilipinas kamakailan. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Special Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na masyado ng lantaran ang mga pinakakawalang naratibo ng China. Ito ang dahilan kaya kailangan umano na palakasin pang lalo ng ating bansa ang ugnayan nito sa mga kaisang diwa na mga bansa para igit pa rin ang soberanya at karapatan sa nasabing karagatan.
21: Bombo International News.
3: Tinilala ni United States President Donald Trump ang mga biktima ng September 11, 2001 terror attack. Sa ginanap na seremonya sa bahagi ng White House ay dinala doon ang 21 feet at may bigat na 17,000 pound steel beam na nabawi sa South Tower ng World Trade Center sa New York. Bahagi ng nasabing programa ang isang linggong ika-25th year na pagunita dito sa 9/11 terror attacks at magtatapos sa araw ng Biyernes, Setyembre 11. Binigyan pugay nito ang sina Jeffrey Palazzo at ang bumbero ng New York City at Wallace Crowther na nagligtas ng ilang mga katao mula sa pag-atake. Sinabi ni Trump sa kanyang talumpati na hindi nakakalimot ang United States sa naganap na terror attack. Matatandaang nasa 2,977 ang mga individual ang nasawi at ilang libo din ang nasugatan sa terror attack na isinagawa ng Al-Qaeda na pinangunahan noon ni Osama bin Laden. Mayroong 19 na mga terorista ang nagplano ng atake kung saan hinijack ang 4 na eroplano at ibinagsak sa mga lugar ng Twin Towers sa World Trade Center doon sa may New York City, isa sa Pentagon sa Arlington County, Virginia at kabukiran ng Pennsylvania.
0: On 9/11, nearly 3,000 precious souls were stolen from us, killed by evil terrorists at the World Trade Center, the Pentagon, and on Flight 93. All of these years later, we gather on another Tuesday morning in September to reaffirm the sacred vow we made a quarter of a century ago. We will never forget. We say it and we mean it. We will never forget those we lost, and we will never forget the immortal heroes of September 11th, 2001.
3: Bahagi yan ang naging pag-alala ni United States President Donald Trump sa nangyaring 9/11 attack. Sa iba pang usapin, sa ibayong dagat, hindi naman bababa sa 73 individual ang nasugatan kabilang ang mga kababaihan at kabataan matapos sumatake ang Iran-backed Houthi rebels sa 4 na lungsod sa southern Saudi Arabia. Kabilang sa tinamaan ng Abha, Kamis, Mushait, Jazan at Najran kung saan nilang civilian economic sites ang napinsala. Gumamit umano ang mga Houthis ng mga missile at drone doon sa kanilang isinagawang pag-atake kabilang ang mga target na pasilidad ng Saudi Aramco at isang airbase sa Kamis, Mushait. Nagkaroon din ang sunog sa ilang energy facilities at pansamantalang nahinto ang operasyon sa ilang lugar habang tinatasa itong pinsala. Itinuturing ng Saudi-led coalition na malaking escalation ng pag-atake at nangakong gagawa ng mga hakbang laban sa banta mula sa mga rebelde. Kasunod ito na muling paglalaan ng labanan sa Yemen matapos mabasag ang ilang taong relative calm sa pagitan ng magkabilang panig. Nagbabanta rin ang tensyon sa mas malawak na supply ng enerhiya sa Middle East. Kasabay ng pag-atake, tumaas ng mahigit 2% naman ang Brent crude at lumampas sa $99 kada barrel. Habang patuloy naman ang tensyon sa pagitan ng United States at Iran at ang panganib sa mahahalagang shipping routes sa Red Sea pati na rin sa Strait of Hormuz.
2: Naglib ng isang buwan, itong si Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III kasunod ng imbisikasyon ng Land Transportation Office sa kontrobersyal na paggamit ng kanyang sports utility vehicle. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Don Artes, voluntaryo na nag-leave itong si Torre simula Setyembre 8 para magkaroon ng panahon na makapahinga at makapagmuni-muni habang isinasagawa ang imbisigasyon. Ilinaw naman ni Artes na hindi ito preventive suspension dahil presidential appointee itong si Torre at wala siyang disciplinary authority hinggil dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Romando Artes Jr.
21: Mag-i-leave siya for 2 weeks. Sabi ko, I said, okay, usap tayo sa Lunes. Sabi ko sa kanya. So, noong 10 o'clock ng umaga, pumunta siya dito. Ang una niyang sinabi, sir, I'm planning to retire from public service. Ang naging tugon ko sa kanya ay, pag-isipan mo muna. Sabi ko sa kanya, sabi ko, total, you're planning to file leave of absence. I-file mo during the time na naka-leave ka, yan naman eh, wala naman pong sweldo habang siya ay naka-leave, ay pag-isipan mo kung ano yung magiging decision mo. Huwag kang magpa-bigla-bigla, sabi ko sa kanya, at mag-contemplate ka lang. Dahil unang-una, sabi ko nga, malaki po ang naitulong ni Jim Torre.
2: Bagian ng mga pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Don Artes. Ano tayo po sa mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pang malalaking balita ngayong umaga. Kapiling na ho natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso, si Senate President Sherwin Gatchalian. Pabatiin natin sa Bomb Radio Philippines, where nationwide and worldwide kayo po ay napapakinggan at napapanood ng atin pong mga taga-subaybay sa ating digital platform, lalo na. Greetings muna po, Senate President.
1: Good morning. Good morning sa inyong dalawa at good morning sa ating mga tagapakinig.
2: Opo. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. So, unang tanong...
1: Morning, Bombo Dennis at Bombo Jaira.
2: Okay, good morning po uli. Ano? Unang tanong, Mr. Senate President, ano na po yung status ng issue ng pagtanggal ng system loss? Sapagkat ito ay malaking bahagi na pinalakpakan ng State of the Nation address and kumbaga ang bola ay ipinasa sa Kongreso to act on it. So far, ano na po ang status?
1: Ang kagandahan, yung VAT on system loss, maunang matatanggal yan. So hindi na kailangan ng batas. In fact, na-discover ko yan ng Committee on Energy nung nagkaroon ng pagdinig. So tatanggalin na ho yan at susunod na po yung buong kabuang system loss at yan na lang po ay rinirepaso na lang po sa committee.
2: Just to understand yung process, paano ho ba maaaring masabi natin na makakatulong yung inyong hakbang na i-audit yung fuel cost at yung pagtanggal doon sa value-added tax system loss upang higit na maramdaman hanggang doon sa mga level ng atin pong yung mismo mga consumers sa lalo na sa mga kanayunan, malalayong lugar, Mr. Senate President?
1: Malaking bagay yung pagtanggal ng VAT sa system loss dahil ngayon system loss, hindi naman natin nagagamit yan. Yan ay parang tapon na kuryente pero binabayaran pa rin natin at binabayaran natin ang VAT. So, pag tinanggal yung VAT, malaking kabawasan yan sa ating electricity bill. Pagdating naman doon sa fuel pass-on, ang nangyayari kasi ngayon ay pag tumataas ang presyo ng langis, tumataas rin ang presyo ng coal at ng iba pang bagay na ginagamit sa kuryente. At yun ay pinapasa rin sa atin. Walang audit na nangyayari dyan. Kaya ang nagiging problema, hindi natin alam kung labis-labis yung kanilang ipinapasa sa atin. So, isa sa aming mungkahi ay magkaroon ng fuel audit para malaman natin yung totoong presyo na ipinapasa sa consumers.
2: Jumping into another topic, Mr. Senate President, ano na ho yung tungkol naman doon sa mga infrastructure project and funds, of course, sapagkat mula nang lumutang itong usapin ho sa mga infra fund, na matindi na ho yung pagtutok ng mga mamamayan dito. Ano no yung mga mekanismo ho na dapat na ilagay ng gobyerno upang matiyak na nababantayan at hindi nababalam yung paggastos

0: ay naging transparent. Bukas sa publiko, ina-upload namin yung mga dokumento para makita mismo ng ating mga kababayan yung detalye ng budget at kung ano yung mga bagay na dinadagdag o tinatanggal. So, hinihikayat namin ang publiko na tignan ng pambansang budget. Huwag lang magtiwala sa mga mambabatas kung di tignan nila mismo kung ano yung mga gumagalaw sa budget. Dito kami sa Senado, naka-upload yan lahat sa website at masusundan ng ating mga kababayan.
1: Ang akin po namang katandem dito, si Bombo Jaira, ay may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai?
2: Sir, we're seeing how busy ang ating mga senators sa mga araw na ito. No? Sa gitna na sabay na pagdinig sa impeachment trial sa morning at talakayan naman sa 2027 national budget sa afternoon. Paano niyo po ginagarantee na sa part ng Senate na manatiling patas, nakafocus, and mahusay pa rin ang pagtrato sa dalawang mahalagang trabahong ito, Senate President?
0: Oh, hindi madali, no, itong sitwasyon namin ngayon dahil merong impeachment sa umaga kasabay ng plenaryo sa hapon at meron pang pagdedebate at pagtatalakay ng pambansang budget. At hindi lang naman itong mga ito, no, meron pa rin kami mga committee hearings kaya talagang hindi madali sabay-sabay na ginagawa ngayon ng Senado. Pero ang amin namang ginagarantiya na lahat naman to ay magiging maayos, ang output natin ay quality, at sinisigurado rin natin na on time yung ating pag-aaproba ng batas at ng pambansang budget.
2: Kailan po din, Senate President, kailan po pag-uusapan ng Senado itong motion para hilingin sa Sandigan Bayan na makalahok sina Senator Jingo Estrada at Senator Dante Marcoleta sa impeachment trial?
0: Actually, Sandigan Bayan lang ang makakapag-sabi niya, no? Dahil nasa kustodiya na sila ngayon ng Sandigan Bayan at dapat humingi sila ng pahintulot sa Sandigan Bayan para makilahok sa plenaryo at sa impeachment.
2: Sa ibang usapin din, no, Senate President, matapos itong nangyaring tragedy, no, sa Tacloban at Zamboanga shooting incident, paano po tiyak na mababago ng Comprehensive School Safety Act itong security pagdating naman sa mga paaralan?
0: Oo, yan ang aming tinatalakay ngayon para hindi masigurado na maiwasan na itong mga pangyayari sa yung nangyari, no, na trahedya at karahasan sa Tacloban at Zamboanga. Kaya itong School Safety Act ay gagawin ng mandato sa ating mga eskwelahan na magkaroon ng school safety standards. Ibig sabihin ng mga eskwelahan natin, alam kung anong gagawin at alam kung paano maiwasan yung mga ganitong karahasan. Iba na talaga ang panahon ngayon. Yung mga ganito, nangyari lang yan sa nakikita ko sa Amerika pero umabot na ngayon dito sa ating bansa. Kaya dapat ang mga paaralan ay meron silang mekanismo na iwasan yung mga ganitong mga trahedya. At pangalawa, marami rin mga bagay na imamandato na. For example, paglalagay ng CCTV, paglalagay ng metal detector, pagbabawal ng cellphone sa loob ng paaralan. So ito yung mga bagay na nakasaad dito sa school safety law.
2: Thank you so much, President. Bobo Dennis?
1: Okay. Bilang matagal ho na pinuno ng Committee on Basic Education sa mga nakalipas ho na pagkakataon, ano ho natin tinitignan yung pagtugon dun sa malaking challenge? Buhang natapyasan ho yung pondo para sa Department of Education, para sa ilang programa po nito. Mukhang ito yung inaangal ni Secretary Angara sa ilang pagkakataon. Mr. Senate President.
0: Well, paglalaban natin na madagdagan ng budget ng Department of Education at paglalaban natin na ma-maintain natin yung malaking pondo na inilaan natin itong 2026 nung tayo po ay chairman ng Finance Committee. Maganda na ho ang momentum ng sektor ng edukasyon. Lumabas lang kahapon yung PISA at nakita natin ang Pilipinas ang most improved country pagdating sa reading at sa iba pang mga asignatura. Kaya dapat ma-maintain natin itong momentum na ito, patuloy na nag-i-improve ang kalidad ng ating edukasyon at kailangan masuportahan natin.
1: On a lighter note, siguro, kumusta na ho yung ating sitwasyon naman dyan sa Senado? Meron pa rin bang

0: mga pending na trabaho dahil may friction dati. May matindihong banggaan sa pagitan ng mayorya at minorya. So ngayon, kumusta naman po ang inyong sitwasyon, Mr. Senate President?
1: Ngayon ay maayos at kung makikita natin, mamamonitor natin yung takbo sa plenaryo ay tuloy-tuloy yung trabaho. Marami kaming na-aproban na treaties, marami tayong na-aproban na mga batas at tuloy-tuloy yung aming pagdedebate, pagdidiskusyon ng iba't ibang batas. Kaya like kahapon nga, nagkaroon kaming diskusyon tungkol sa School Safety Act. Noong isang araw naman, nagkaroon kami ng diskusyon tungkol sa paglalagay naman ng mga resorts, no, na naging sadhiri ng mga trahedya ay magkakaroon na rin ngayon ng parang safety protocol yung mga resorts. So ibig sabihin, kung ikaw ay isang resort, dapat alam mo rin kung ano yung gagawin kung mayroong mga bagay na makakasama sa iyong parokyano. Kaya marami kaming binabalangkas ngayon na magaganda. Meron pa kami isang binabalangkas, yung paglaban sa mga online sexual exploitation ng mga bata. So tuloy-tuloy ang aming pagbabalangkas, kaya medyo mahaba rin yung aming araw pagdating sa plenaryo.
0: Okay. Any follow-up, Bombo Joy?
2: Yes, Sir President, may dudag lang natin kasi marami din nakatutok dito, no, na ating mga listeners and viewers. Ano po yung any update doon sa, or komento nyo sa nagiging motion dito kay Vice President sa Duterte nga ipapasipin na nga siya, no, dito ipatawag sa Senate Impeachment Court without, you know, diving into the merits of the case or what. And yeah, even yung pagpapatawag sa ating mga constitutional law experts dito nga yung tinatawag na amici or amicus curiae, Sir President.
1: Mm-hmm. Doon sa pagpapatawag kay Vice President, ito ay pahiwatig ng prosecution. Wala pa silang fina-file na motion or wala pa silang fina-file na request for subpoena. Kaya mahirap magkomento kung ito ay pahiwatig pa lang. Pangalawa, doon sa pagpapatawag ng amicus curiae o mga eksperto pagdating sa legal na bagay, ito ay maganda, no, para marinig natin mismo sa mga legal experts yung mga komplikasyon pagdating sa batas. Marami tayong bagay na dapat matutunan sa kanila dahil ang batas ay napaka-technical, no, maraming komplikado, no, pagdating sa usapin batas. At hindi lang komplikado kung hindi yung dapat may karanasan ka pagdating sa pag-iinterpret ng batas. Kaya magandang mapakinggan sila para matuto kami at matuto rin ng taong bayan.
2: Thank you so much, Senate President. Bombo Denis?
0: Okay, with that, maraming salamat po, Mr.
1: Maraming
0: Senate
1: salamat.
0: President.
1: Maraming salamat sa inyong dalawa.
0: Okay. Mga kabombo, mga Kastar Nation, napakinggan at napanood po natin exclusive dito sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News ang pinuno ng Senado, si Senate President Sherwin Win Gatchalian, tungkol doon sa mga napapanumpaksa dyan po sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tungo na tayo sa mga ulat ng atin pong himpilan. Yung isyu ng pagkakadakip kay former House Speaker Romualdez ay tinawag ng ilan na front lamang o palutang lamang at ilang progresibong grupong pumupunaho rito sa mga proseso na ginawa. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Rojas.
3: Hati ang reaksyon ng grupong karapatan sa pagkakadakip kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kaugnay sa kinakaharap nitong kasong plunder. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Karapatan National Council Member Raul Manuel, sinabi niyang marami ang natuwa at nagbunyi sa pagkakadakip kay Romualdez, lalo na ang mga umaasang may mananagot sa kontrobersiya sa mga flood control project. Gayunman, may pangamba umano na baka front lamang o isang palabas ang pagkakadakip sa dating House Speaker upang ipakitang may napapanagot sa issue. Umaasa si Manuel na hindi magtatapos sa pagkakadakip kay Romualdez ang investigasyon. Sa halip, nais ng grupo na matukoy at mapanagot ang lahat ng umano'y nasa likod ng kontrobersiya sa mga flood control project upang hindi mauwi sa isang palabas lamang ang kasong kinakaharap ngayon ng dating House Speaker.
4: 50-50 yung nararamdaman ng ating mga kababayan. Siyempre, hindi may kakaila na matagal din inantay ng mga Pilipino na makulong yung kung masasabi natin mga big fish. At dahil marami rin namang ebidensya na naging talamak talaga yung sistema ng pangungurakot through flood control projects sa ilalim ng dating speaker. Kaya maraming nagbubunyi na siya ay naisyuhan ng warrant of arrest dahil sa kasong plunder, dahil non-bailable in most instances yung plunder. Napaka ano lang, extreme kung meron exemptions na i-grant. Non-bailable siya, kaya kapag plunder na yung naikaso, aarestuhin talaga para makulong.
3: Mula rito sa himpila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Saira Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Mga kabombo, mga Kastar Nation, bagsak pa rin ang halaga ng ating Philippine peso, no? At ang data ay mula sa record ng pagsasara kahapon ng trading, at ang resumption naman ay mamayang alas 9 ng umaga na itala, mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar sa sadsad na halaga 62 pesos and 63 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay may katumbas na 8 piso, at ang Singaporean dollar ay 49 pesos and 54 centavos. Ang Saudi Arabian Rial 16 pesos and 70 centavos, abang ang Euro ay 72 pesos and 89 centavos. Batayan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Maaari na pagbatunghayaan ang mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa ating mga lalawigan, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga palatuntunan dyan sa bahagi po ng Mindanao, doon sa ating mga himpilan. Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Carregar Region, Bombo Radio Butuan. At sa bahagi po ng Soksarjen, nariyan ang Bombo Radio Gensan. Doon naman sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa mga ginabukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga sumakano na rin ang ating news, music, entertainment station, Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsa Moro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombos nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for Deliverance from Calamities.
6: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.